tutese yebase tomuzuku sa muleke banake ben banaje kangire yo muleke gwe yebase muleka rote hey muleka rote chisambwa nga chimuli bize gwe muleke gwe kuba kubi simu kuba kati kube simu kati tozu kusayeba se kuba simu gwe kuba kubi simu MTN 0393 ano libu ayayana wajaya kasimu kikale chizukja yoya ya nivuronji eri 0393 emu 0 35 84 0393

0: mwachangwe tata
1: ni uau
0: ya tumune tambuze kaba limo kukoma simbi kalungu wabali kuloni tole ruka yao abana vengoko abana vengoko wengi jema saka walai kuloni tola
1: yee
0: kukumukimpe lindana na mani tambuze kaba lima saka siki abali li abali li rakai
1: rakayo
0: manio
1: iraka ye wakasebu
0: ye wakamu rakai ya wawo chote la kilire vya lao
1: aho na wano manya wano sange chifamba kagongero nabunga lwensali lwensoro lwemi uru
0: mbakala njira digitaliwe na jake masaka pato na nambu zake wa mwewe
1: eye wafe monsozi
0: Daniyo tiro kuiteno wako makema nyangwa na kulume ujia tata njala kutwalike wafe kutwalike magonga kutwalike natifuma kutwalike chimenye kutwalike mkono kutwalike eri bukunja si yorira
1: na
0: mtabali yototia bukunja si sabu na kanjeko mwe kanjeko Florence mna gomba alu Singapore ni nisa sali alichio tika jukotone ayu wafe nge
1: katena
0: ikansimbi yuli alikule diyo kutu ya gala ziki yemu Uganda mwindi ya kwanza mwagala nyo tuwekwe konga kuminga sisa
1: tuwekwe kukali
0: bute toroza antironatu kakumulaona jamu yungu yebute ntege za sente tuja kusasula na dekitu walu ili sasevu kano kama atinga nebaza dokitali seja wa salungu ye wali kuturu uza kufuwa ni bagamba bulimu mwaka tuyingiribe nga kwele
1: vanae
0: sukulimba ugu digi daniyo tukene Kampala ne Masaka yonane witu ndile kwange vinja urotili atili katifu rujo na nagamba wachiri ya basa suza na atika kumuli yangu usoda ni wachiri yingi rangu uza kufu
1: atisi ya gurentanga uzo ingire
0: wachiri atika ungaringa balaze ndi abadiza na ya togo toko kumuli yangu timu kuwekula yu wachiri tete yetano wakuwe obu soda bubiti haka yake ntanga uzi na akari mpuko inyesua nuga papadangi na hindi kita ni ya gamba neta
1: haa chino chafi
0: linda tuliwe bute
1: mmmm
0: ya mungu mwewa za atinisa vila dokita alisenda uvu timu wa owa hapo na momo timu uvu njini
1: paka amina amina
0: saba chito kienti hudu tv yetu kiliye mungu wangu
1: amina
0: kuba vya tukolida virunji vitu sima bute Kampala nga neta demu transport nga kikiapo minenga mitundu kwe kwanga bavwe kasanda bavwa neuma nyanti jasi wete kimu transport nechona alia munda kichikulika mwagwanga Uganda kili wanyiza kimbo za nchi gamba
1: ate
0: kuyingiriranga tuliwele demu sanje mkulunga ata demu sentezi ata pa hindi nabajia siti nabajia mtoni ngaba sasuti
1: ngababi
0: sasuti
1: ikita
0: ni mneka sembi huli alikule diyo kutu mwagala nyo zika diziki yemu Uganda mwindi kwanga kumi tanyo
1: sasuti na kume
0: kimba chamili na FIFA sabula mula mwa agenda kubira mwiru mtu agenda mundi zana abano za alichikumi
1: nja kuzala
0: wewa utata akume
1: kare mtubade njagala kwega ili ya mwamisega wono njagala muga matine mwamisega wa bada abantu wajita wa ingila netosi ya kaungo mtubatele ona kaunga ii mtubatilisi ali ya kaunga utuge kumuliangonga tukwasa tosi ya kaunga tosi ya kaunga kujimanyi mama yakoyanga akawunga mcharo mama yakoyanga akawunga kati nebaka zako kuchoto no uliro msungu ngenjale bade kulona lwaji tukaliride wano kati azizza ko kati hewe so akawunga akaze ko ze udagege kapomera ari dasobola kakutolera ko mbugoli mbuba akakakabe bakazeko ero ina kulina ne bakazako ko nane mukali alumu ari bakajula mukukajula wano baka kuba kululagala bubu nebatandi kukasa bukulula bulungi nyo emizingo nyo nga jia kuteke naka ni endagalaga za kuteko bulungi nyo nyo nyo nyo kajira buwe katia nga konaka kutekali buwe kati nga konaka miride akawunga kadi mama ya sazi sanga ebintu bibiri ebyasa langa akawunga nebikola tosi akambe na ye againo ngukusali sakambe ngale meredua ne wabanga waka zingonyo keba yuzanga kala kala kamera nga kawuzi nga waka yuziza kasani iko akafumbi akawunga ako nga keetolo za buati nasoka na akasalanga asaisaka akawuzi bana wakazi maini experience mfumwe bana abafa abafumbi la mbufera na ye bana wakade bafe maini experience muganda wange anyumiza kwa kowa ya sazi sanga kazi kanya kalinga kawuzi nga baka yuziza kazi kukona kukona anai

akuma wulire gafago nga tukoze charity ezezo so ze TV ezo che video ezo tuzipini nga jesiri era mujazira ba muleme kutuwana buwanyi okutuwana tekumala naye tuwane ngo twegattako nawe tubere fina charity eno egena kuba yongera kusoma ezirumu omwezi ogwe 11 charity egena kuba yongera kusoma ezirumu omwezi ogwe 11 yambala omujozi gwo gwase no mumyofu oje tubere fena charity eno tugenda kunyanya abuli muntu ajatu wa yimitwali 33 kuliko no kulya na kamerika faka runji ketuyoyo to bulunji nyonyini dala nekatekateke bwane tokalia yango twegateko ne cholina abaina ebyenjawulo abaina ebintu ebikalu mujje mutwegateko ubitu ebijja kutuyamba omuli sukali omuli omunyu obuwunga sabuni obuwunga no amazzi ntegeza liquid soap then sabuni emiti omuli ebyokuzanyisa byabaana bano omuli obugoye nebirala bingi nyonyo kati sono lwekyo banaye mbako wola mutwegateko temutulekerera mukolenga bwe mwakola nga tugenze erwengo kuyamba kubakadde mukolenga bwe mwakola nga tugenze okuwaba mama abazadde obaba mama abazaala abannakawere mudwalire ekkulu eri ebyantonde ebyakasambya hospital nga bwe twakola mudwalire ekkulu eri ebyantonde mukolenga bwe mwakola nga tugenze okukyalira abakyala bannakawere mudwalire ekkulu eri ekaliisizo mulaba ebintu ebyo byonna mukolenga bwe mwakola nga tuzze wano Masaka okukyalira abaana abalina obulemu ku mibiri gyabwe wali ekitovu bw'obanga towangayo nawe yesawo yambi tumanye enkya gwagenda okubanga weetaaga obuyambi tusitukiremu wamu so tukwatireko tubeere fenna okumanya ebisingawo jangu reception ya radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo ayina omutwalo ayina olukumi ayina enkumi bbiri enamba eri 0702 kinana 15 ensanvu tugenda kukola charity eyo nga y'amaanyi nnyo tuteeka akamwenyumwenyu ku baana abo abalwadde beetaaga okuzzaamu essuubi n'okubalaga nti tebali bokka tukyali nabo tukyabeetaaga obulamu bwabwe bukulu nnyo nnyini ddala eggwanga libaagala ekitundu kibaagala ate naffe tubaagala y'ensonga lwaki tubeerawo ku lwa charity eyo tubazzeemu amaanyi n'abazadde be bali nabo tubazzeemu amaanyi tubalage nti weetuli ebyokunywa n'ebyokulya byonna mu bireeti jangu ku reception ya radio Buddu buuza DJ Daniel kyoleese kyonna tubikuŋŋaanyiza ddala kyoyina kyonna esimu eri 0702 kinana 15 ensanvu eyo nno oba okubira nze kennyini nnyini oba oyogera nange direct ku 0702 kinana 15 ensanvu so ennaku z'omwezinga lumu omwezi ogwe 11 wetugenda okukola charity eyo tugenda kubeera ne banaffe abasenu fans abeekatovu kyaza nga lyantonde tugenda kubeera nabo era tugenda kubanga ate tutunka mu mupiira ogw'omukwano nga tumaze okuva mu ddwaliro ekkulu ery'e Masaka wane Mulago bwe tunaamaliriza okuvaayo tujja funa ekyemisana kyaffe bwe tunava ku kyemisana tugende tusambemu omupiira ogw'omukwano bwe tunava mupiira gw'omukwano tugende tuwaba omupiira gwa Arsenal nga tunka ne Liverpool ndowooza gwe mupiira oguliyo ku lunaku olwo nga lumu era bannaaye olunaku era nga tetuluggala okuyamba ffe kyekigendererwa kyaffe kyekirooto kyaffe era bwe tubaako ne gwe tuyambye omuntu awulira nga mumutima ateredde y'ensonga lwaki weetuli yeffe Arsenal gweta Masaka tusinziira Masaka ne tusaasaanira eggwanga era njagala kwebaza mwami Bexi webali kutukwatirako mu mbeera yonna musajja oyo yali UK naye ekigaanyi kyonna ng'agamba nti abannaaye kale tuzingezinga ensonga eyo tugikole bwe tuti tugwe bwe tuti era tugire bwe tuti tubalerere bwe tuti mukwate sente ezo nga ziteeka ku akawunti nga zituyambako egitali 10,000 egitali 20,000 egitali 30 egitali 40 wabula atandikira mu 5 okudda waggulu yobamita mwami Bexi webali nyo kutukwatira ku ssebo mu mbeera emu oba endala kyokola kyakabi nnyo nnyini ddala abantu baffe abeeyuko batulabiranga tugamba nti webali kufaayo nakutwagalanga Arsenal Greater Masaka
na buli member yenali mu group yase no gweta masakaba nange mwebale nyo mwebalire ddala mwebale kukiriza ne tubera fenna atene muwayo kyonna kye mulina kulwo mutima omulungi kulwe gwanga lyaffe kulwe kitundu kyaffe kulwa abantu baffe bana wagiziba ase na abencha wadenga tuwayo nga tetufudde yoboli wa mani yoboli wa ase noboli wachi fetuga babugabi twagala just bulamu bwa abantu nga tuli balamu bulungi buli omunga aine subi esubi nga terimu weddeemu kale kedde mweseke bantu bange kedde mweseke

Emyaka 20 mu etan nga tufulumanju konju nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe Radio Budati 25 Radio yomuntu wa bulijjo.

0: Okay, kaimba kamulembe nyo bakaita wabula nyo. Abo muimbi bamuita Rapuse Baby Enoka. Okay, kakaimba kasokede dala. Kale no muimba busatu ulini sabulunji. Alugene kadako.
1: Eno bato. Batu yo muimba busatu. Aba imbi basatu. Musande special.

0: mukisa kumuliri
1: ndoza na wabigambi
2: kalina che yangambye
0: abanda tana chikugamba
2: kalina che yangambye
0: kati abanda kugamba
2: bande mugamba chibitu chiliyonga 13 December mulaston ye chijabwe mwecha radio buddu
0: naye mama dada wali wa mutima mubi ntu jongeyo no chikambo no womulira nonze bwatusula mukatanda la kamunga tonda jinga
2: ama wulire nchimanyi gasoka wase gwaba dola bikawaga tegededda
0: mama tada ujangonsa ngeka
2: ate gwaba doya galo kuba basaje bakuru kufuka kubuliri oyo mchibitu kasana yo
3: chibitu cha radio buddu 25 yoga yoga tuina ina tujye tukuba kumukono esiyo na tujiri na mungalo tano katina uulidi za radio budu ngwaita kumikutu ya fa
4: ku Facebook
3: radio budu 98.8 FM and 95.5 FM
4: ku YouTube
3: radio budu
4: ku Twitter obajite XC
3: at radio budu 98
4: ku website
3: www.radiobudu.fm.com
4: ku Instagram
3: radio budu 98_8 FM and 95_5 FM
4: oba downloading app ya fa radio budu ku smartphone yo
3: na ubiromu kwabo abatambula naba kulembe de
4: radio budu radio mtu wabulijo
3: katika katwa juka nye waliwonga radio budu etandika walioli nemi ya kemeka wazalibwa weli ya bafe ujiulidiza kumala banga chi ulinabio manyera vya jukira murugendo lwa radio budu ulemi ya kabili mwetano
2: katibuli lwa sande okuwa kusawa mkaga paka msambwe zo mutuntu tosubanga program tuwejuka nye mia kabili mwetano ja radio budu ulinaba mua balikaba kwa ziwa radio budu
3: abalangana yo neba ntuwa benso unga mubitundu vya fe
2: wamuna haba ulidiza bolu lango nga batu tutulida kwebio biba jukira elabi yaba manyi mubange liye mia kabili mwetano eja radio budu
5: wali huo msaji anga msoga nga kuba anga masimu haa loo sinova kubudu nda kwe kalakasa
2: tuwejuka nye
5: umutu wako na kungu ukuli na mkabukisa kabibati katinotu kano kuba nga ukula nga weyambu de chitetei nga mundo utademuka vest kusubulu kuhone bugu mga temunika esi nengo ukula nga uli msanyufu
2: tuwejuka nye miaka bidu mwetano eja radio budu
6: kata ndika nga ukuliza obledio nga tulimiaka anga msambu mnana eno kulia radio budu eno kulia kuliko akasajia kibayi tanga kadoma
2: tuwejukanye
3: program tuwejukanye tuwejukanye wana ku radio budu radio yomu tuwa uli jo minji vyo tumanyi vyo uli lobu uli zimawanga genja ulo okwetu lole siyo na mwetu ni muguanga lio katitula uli dizoma nye tukwa nidizamu program kalimagezi ukufo kusawa tani zo kumacha paka samu kagezo mutuntu wana ku radio budu

0: Oli kuchenda munana kumuza munana nechenda mutanu akumuza tanu radio budu radio eyo muntu wabulijjo nkula musiza nyonyine dala gumu naffe aliye yawuliriza emyaka jiri abiri mwetanu nga tuli mayengo gana agempuliziganya nga tubaweereza program oli muntu ejjukanye emyaka abiri mwetanu eja radio budu ndi muzukulu wa nviri ndawula Albert okubeera nga nkuteekera teekera programu eno nga bulijjo tunokolayo buli lwa Sunday essaawa zino omukaaga paka saa musanvu omu ku bantu abakukunavu be tuba tubaddeko nabo eira nga mukozi oba yaliko omukozi abo abaali abawuliriza abafu oba abawuliriza abafu ab'entomo abaali abakubi b'amasimu ab'olulango abalanze naffe so tutambulira mu ngeri ezo bwe zityo olunaku olwaleero tugenda kubeera ne munnaffe Bugembe Assad. Bugembe Assad tumutunuulira mbiti ebyenjawulo tumutuna mu kiti nga omukubi w'amasimu. Bugembe Assad y'omu ku bakubi b'amasimu ge twasooka okufuna agava mu kibuga Kampala ng'asinziira Nyanama. Bugembe Assad tumutunuulira nga mmemba wa Fans Club. Nga mukubeera mmemba wa Fans Club yagirimu mu biti ebyenjawulo yagirimu nga mmemba ate omukulembeze nga yabeerako vice chairperson ku mulembe gw'omugenzi Haji Bulasa ate n'abeerako era vice chairperson ku mulembe gwa omwami Bale David ate n'abeerako ssentebe owa Fans Club. So twogerera mu mitendera ejo kale katwegatte ku munnaffe Bugembe Assad bwe tugenda okwaniriza mu studio zaffe zino ate tubeere nga twejjukanya wa gye tuvudde. Muganda wange Bugembe,
1: essebo ekitiibwa,
0: nsanyusa okuwuliza.
1: Nange nsanyusa okuwuliza mukadde wange.
0: Ekibuga kigamba ki?
1: Ekibuga kirungi alhamdulillah. Baali batya abawuliriza abaffe Radio Buddu yange ndi ku mmeeme.
0: Mukama akyabakuumye kati emyaka abiri mw'etaano.
1: Amiina.
0: Dala dala.
1: Esebo.
0: Kaakati nno muganda wange Bugembe,
1: esebo,
0: omuwuliriza waffe nkugamba nti tuli ku Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo.
1: Amiina, nga nsanyusa okubeera ku mpewo za Radio Buddu bannange.
0: Omuwuliriza waffe yandiyagadde okumanya Bugembe Assad y'ani? Bwe tugenda mu saakoozi eza Buddu Bugembe Assad y'ani? Era yatandika ddi okuwuliriza Radio Buddu?
1: Ekyamazima ndi musanyufu nnyo okuba nga mukama wange Alberto wange onkubidde ku ssimu.
0: Esebo.
1: Nze omu ku basajja kaŋŋambe nti abaatandikira ddala ddala okuwuliriza Radio Buddu. Wamu n'ekyo nga nali sibeera Masaka naye nga nzaalwa Buddu. Ne nsalawo nga neeberera Nyanama era nga nkuba nnyo amasimu Bugembe Assad e Nyanama mujjukira ebiseera ebyo emabega.
0: Oyina omwami omulala bwe mwabeeranga okutandika ekisinde ekyo nga naye yabeeranga oba yabeeranga ludda wa oba yabeeranga Kabuusu oba yabeeranga wa nga mmwe beesi y'ekibuga
1: nga twabeeranga naye munywanyi wange oyo muna yafuna n'obuzibu
0: baba
1: naye tetubumaliriza twabeeranga n'abantu bangi bwe njukiramu abantu baffe bangi nga tulina bambasada be twasooka ne twekolangamu omulimu ne tumanyagana naye nga maama waffe yalinga Radio Buddu nga tusituka ne tugenda Ensangala nga tulinayo Semanda nga tuyita ne tugenda Nabyewanga nga waliyo Tofa nga tugenda Erusalira nga waba
0: Ensangala
1: nga tutambula Kaliisizo nga tulinayo Hajali Allah amusaasire
0: bamedi
1: kamba nga tuli bangi naye ekyamazima nze ndi musanyufu era nsiima nnyo omuntu eyaloota n'atandikawo Radio Buddu okusinziira ganze nganze Bugembe Assad weyanzija ne kaakati wendi nize kubanga olusiti mumpulira nga nkuba amasimu ku radio kuno naye nze muntu akyasinze okumobilizinga abantu eno n'okunyonnyola ebirungi bya radio Buddu ngeri mbabirabirana ku nze ng'omuntu tuzze tufuna challenge naye nga radio Buddu ebitumalira ng'ate munda olwabawuliriza nti ttiimu yaffe betwali nze nafuna kabenje Radio Buddu nga kukyaliko ba Pasco Mweruka Abat Kabanda Enrico Omubebere Mere kwalingako Maria Kigongo
0: Rose
1: Kigongo bajja ne beesitula ne bajja ennyanama nga ttiimu ya Radio Buddu aba presenters ne bajja ne banda ba Roberto ng'obakulembedde nibajja ne batulaba ng'omukwano mungi nnyo eri wakati waba presenters n'abawuliriza sinagamba kabisi kiguliwo naye ngeza nti kwali mungi nnyo nga mungi nnyo ddala netukolawo ekyamazima netukolawo n'okulondwa kwa fans club ddiimu yaffe yatandikawo nti abaye twekolemu obukulembeze Radio Buddu netuwagira nnyo nelwenda obukulembeze
0: olwani mukulembeze wamwe eyasooka
1: eyasooka yali Hajali ekyotera
0: Hajali mukama amusaasire
1: yeyasooka Hajali oyo bwavaako nitutegeka okulonda okulala okulonda oku nenkwesimbako ne mwami Bale David owa King David King David nampangula bwampangula nembeera omumyuka we
0: nga bwe wali era ku mugenzi Ali
1: nga bwe nali era ku Hajali waakyo akaseera katono nnyo mwami Bale nangamba nedda twala obwa ssentebe nze bintwalaganya bingi ekyamazima Radio Buddu nali mukinjaje by then ebiseera ebyo nga naye bucha zange nalina bucha bbiri nga bucha ezo zonna ziriko ekigambo Radio Buddu emu ng'eri wankulukuku endala ng'eri kitebi ng'ekyamazima bannamasaka bangulako nnyo olwa Radio Buddu
0: bamanya bagulaka
1: nga bamanya bagulaka Radio Buddu nebaza nnyo ebiseera ebyo waliwo omwami bamuyitanga Katende iyeasijukira
0: Alex
1: Katende very good Katende namutuukirira ng'omuntu nga waliwo ebitambula nze ng'ebitambula ku Radio Buddu binnumanga eby'omutabani wange nemugamba ne program kuno lwaki situtunayo abasiraamu nga ku lunaku lw'ejjumaa Radio Buddu yampuliriza nnyo ekyo kyenyumiriza nnyo mu Radio Buddu ne mukatende ne ttiimu yonna netufuna akasekeso ku lwokutaano bamaseeka bajja ne basomesa
0: paka kati
1: paka kati era batuwaako obujulizi kati embeera nemba nga ku Radio Buddu nze newemba neyogera newojje wange mu nyumba abatuukawo tebambuuza ndi waawa busitika bwa Radio Buddu ewaffe obusiraamu sibukkiriza bifaananyi naye busitika bwa Radio Buddu bwe buli mu nju yange ekyo nemba nga nkyenyumiriza mu Buddu twatambulanga olwo puloguraamu ezatambulanga naye nga leediyo ezinyigamu abawuliriza
0: ddala
1: abakulembeze kyakendeeramukko naye naali fire management ekizzeewo twategekanga ekibbiitu kya Radio Buddu nga tutikka emmotoka okuva eno
0: era omwaka guno nga 13 December tugenda kubeera ku Lastoni Gardens
1: nsaba mukama wange tukinyikiremu tetuludde okulaba tubeerewo nabo era nsaba abawuliriza ba Radio Buddu mwenna gye muli tujumbire tubeereyo mwenna abakadde
0: n'ensonga
1: okubalabako Nesu ngobala wako banange tude mtuture tude mkulebele kumukama wafe sega wandu doku wako kojange nendo za kuolo namu labako netuongeru kunyumiamu ila mkama wange
0: esebu
1: nituoke la daro kwewa za abachaje kumideko mulimu mikwano jafe echama zimango mtu wafune echizibu kanguwe chokula milako tuna mfubu omwami kate saa wazino na kuzino ndoza kula kumunama ulire wa chotera so zisati mpiro wazi leti wabudu ye ya muzimba leti ye zindi ba presenters abamanyi mu Uganda anga sise kwese ba presenters abali maledi ya abamanyi mwledi ye zendala tafunde kuledi obudu
0: ngadi esomero
1: bavudde ku ledi obuddu mwebalabiddwa ne bafuuka kye bali era nze oluusi bwe mantambula eyo ne mbasanga mbajereka mbajereka ne mbagamba banne mujjukireko gye mwava era mukama wange nnina ekirowoozo kye njagala ndeete balina bapulezenta abaaliko ku ledi obuddu tukoleyo omukolo ogwa buddu nga tuddako eka
0: waliwo abateerabira era nga bwe baba bayiseeko mu kibuga wano e Masaka nga bajja ne ba reporting akeeka ne batula musako na magasi tuyinza kwerabirawo wano
1: amina amina sebo
0: daladala oyina akantu owagambidde nti twasituka ne tujja okukulabako nga okosese omuliza ayinza okwagala okumanya ekizibu kyali ki era kituukawo kitya
1: ekyamazima nali nva ku leediyo obuddu nga tulinawo olukiiko lwa faani zikiraabu nda nzira e Kampala nenfuna akabenje munnakati bakyawo munnakati nanva ku leediyo nga twalina olukiiko lwabawuliriza leediyo obuddu nga tulina be tugenza okuteesaako ebiyamba leediyo obuddu nenfuna akabenje ako nenkoseka nali sebo mba kuweereza mirimu gyaffe gyabawuliriza
0: emmotoka yaffe yonna neggwawo
1: neggwe emmotoka yonna neggwawo naye nasigala ndi mugumu okubaolwo lwe yaggwawo ndoza nakagula emmotoka nga nnya buddu tendese nga ndi mwavu era obugagga bwange mbuzimba nti mbuzimbira ku leediyo buddu
0: amiina
1: siri mwavu kyobakiki naye leediyo buddu ate lyagikwatako naasigala nyene nambula nnyo bannange ab'enjawulo twalinda nga Kamoga
0: Kamoga kati ali saidi z'emawogole eyo
1: Kamoga yafunako obuzibu ne twekuŋŋaanyanga abawuliriza nga tugamba leediyo buddu ne tubumalawo
0: omukwano ogwo
1: naye nga nyaffe atuzimbira omukwano ye leediyo yaffe eno gye tuliko essaawa eno yeyatusigamu omukwano nga tegena abaana na byana nga ffe netutwala bulungi nga kutwa tunulako mu maaso tulabika bulungi mukama wange kendeseyo akatonotono nafiirwako nafiirwa taata wange ekyamazima nagenda okulaba okuwira ekiri ku leediyo obuddu n'abantu abajja okuziika bonna kitange nga bajja ano nga tebajja kuziika muwuliriza nga bajja kuziika okuziikirako omukozi wa leediyo obuddu bannange neebaza buddu simanyi na kumanya bannaanyi nze nsiima leediyo obuddu
0: omukwano ogwo
1: era bakama bange ssebo abawuliriza ne ba presenters abali kuno ne bakama baffe aba board eya waggulu nsaba ekibiitu kino ekigenda okubeerawo mu December 13 twongezewo omukwano wakati w'abawuliriza ne ba presenters presenter nga twatuukanga natuukanga ku leediyo awo oba nze ne ttiimu yange kulu yonna nga bwe natambulanga ng'olaba abawuliriza bonna balaba nga balabye ku baganda baabwe nsaba kibeere nga kizeemu olutindo ku myaka gina 25 gye tumaze nga tuli mu kintu leediyo bafuna challenges naye challenge gye tufunye ku leediyo obuddu si ze ziri awo ez'amaanyi bw'oba ez'amaanyi ezitulemesa okuba nga tukyali ku leediyo tukyali ku mulamwa ogw'omuntu wa bulijjo
0: weewaawo bugembe
1: esebo esebo
0: omuntu ali eyo kati essaawa zino nga akuwulira
1: yesebo
0: ayinza okwebuza bugembe abyogedde mwango inengeri jozengo obigata gata kati njagala otongoze bichibi owenyumiriza ku radio buddo gamenti kino nchenyumiriza ku radio buddo nchirirwa kuba iyo kino nchenyumiriza ku buddo nchirirwa kubera iyo
1: kisokera ddala erinnya
0: erinnya
1: bugemba asatu alina erinnya eya fubutu ke kabungo ndi musajja we kabungo
0: ewafe nzijukirayo nga tuzze mu lumbe
1: eyo gye nafubutuka ewaffe nenjija mbeera e Kampala e Kampala bwe natuukawo nendaba leediyo Buddu neetandikawo neŋŋamba nti oba bammanyi oba tebammanyi neetandika okuwulira leediyo Buddu neefuna emikwano nze manyisa ekyotera manyisa ekaliisizo manyisa ekyazanga kubanga twatambuzangayo pulogulaamu twaziinanga ze muteseza mmeeme nebaongera abeeyo okummanya nemmanyikwa mu bitundu ebyenjawulo ekyo kimu ekyokubiri bakama bange abawuliza leediyo Buddu leediyo Buddu yayongera okutumbula omulimu gwange
0: okutumbula
1: omulimu gwange kubanga abantu bajjanga nga abamu bawuliriza nanokuba essimu tebakuba nga tibamanyikiddwa naye nga bawuliriza naye nga babeera mu kibuga naye ng'ogenda okuba ku ssimu oba mbadde nteesa ku ki oba njogedde ku ki nga bali ku bbukya yange nekinyongera okunkuma okutambula okutambula n'amaanyi ebyobwe natuuka okwagala okwesimbawo eno ewaffe nga kansala naye nga posta yange eriko akagambo wansire chairman leediyo Buddu era abantu bampa akalulu balina amasaka nga bagamba tuva ku
0: gweweeka
1: teeka abo beeka nga bagamba ono weeka okitegedde bakama bange leediyo Buddu yayongera okungatta ku bazadde bange ekintu ekikulu ennyo kino kanti bagamba abawuliriza bakitegeere baatambula nga bazadde bange ne bagenda gye balaze oba okuziika oba wwa nga bangattako n'erinnya bw'aba yeeyanjula n'agamba nze Haji Abdallah Makumbi taata wa Bugemba Asado wa Buddu ntegedde nga waliwo awo azimbamu
0: azimbamu awo
1: nekyongera okuba nga kintumbula okuba nga ntambula bulungi
0: n'abazadde okwenyumirizaamu
1: n'abazadde okunenyumirizaamu yesebo
0: weewaawo muganda wange Bugembe
1: kiki
0: mu kaseera kano kyoyinza okugamba abantu baffe ku Buddu
1: abawuliriza leediyo Buddu basebo ne bannyabo abalungi kubanga ekyamazima leediyo eriwo ku abawuliriza ebintu bibiri abatuwa ebirango n'abawuliriza abanawulira ebirango byebatuwadde mbeebaza mwebali kuwulira leediyo Buddu naye mbagamba kino bingi nnyo bye mwagala leediyo Buddu ekole oba ebe naye mugoberere protoko
0: ntyo
1: mugoberere protoko abawuliriza mikwano gyange mujja kusobola okukyusa bye mwagala bibe naye nga mubikyusiza mu mbeera esinga obulungi nga mugoberedde protoko omwanya okwagala kuzibu ndawula kankugambe kino nyinza okuba ku leediyo Buddu oku nali mukwano gwa Hassan Magembe
0: Magambo
1: nga nalina mukwano gwange bamuyita bamuyitanga ki iziti ya rabbi speaker wewe yali munnamawulire waffe nga webukomansimbi so kati abadde kansala naye eyo naye nga mikwano gyange naye weweva ku leediyo Buddu nali sobola kujja ku leediyo Buddu kuba kuleekaana kuba nkozera ekigambo kibi bawuza bansaasire kwataakinga bakama ba leediyo Buddu olw'ensonga ezimu oba endala sigambe nti baabagoba oba nnakikola ki naye mbasaba n'obuwombeefu nti ekintu kyonna ngaoyagala okufuna ekirungi tugoberere protoko yatukuumye okusigaza erinnya naye mbaako ediyo gye tuli naye nga lumu timutuwulira naye nga tubaayo buli ekigenda mu maaso tukimanyi
0: mubumpi mpi ogamba nti omuwuliriza
1: wandi
0: omuwuliriza anyumirwe byawuliriza naye ate ebibeera bisaliddwawo management
1: ebisaliddwawo management
0: aleme being
1: kadukuba ko kifuba esebo
0: wewawo abawuliriza abaffe basibirira entanda asadu
1: wanji
0: abawuliriza abaffe ntanda ki gy'obasibirira kati
1: kwagala radio buddu kwagala radio buddu bigambo bingi nnyo mwagala radio buddu radio mugirekera abalangira ku radio buddu kubanga alangira ku radio buddu tafemba mbasaba kujagala kujiwuliriza kujiwuliriza na kujiretera bagirangirako kubanga kirimu sitani muwuliriza kuletayo client ngaayagala okulangira ku radio buddu kiba kyongera okulaga omukwano wakati waffe ne radio buddu n'okukuuma omukwano abawuliriza ne ba presenters aba radio buddu radio buddu ono yatuwa omukisa ne kati gukyaliwo omuwuliriza wa radio buddu bwafiirwa omuntu radio buddu emulangira ku bwereere ekyo kiri luddawa
0: omanyi kati
1: kanki batereereze mujagale kubanga etwagala yaffe yamuffe yaffe yamuntu wa bulijjo
0: omuwuliriza wa buddu ng'ayina fans club mweyegattira ng'ayina fans club mwali ategeeza butegeeza fans club yonga etegeeza wano radio buli ki ebirango biba bya bwereere
1: ekyo kituufu nnyo ssebo nkiwaako obujulizi
0: Mugembe nga tufundikira okimanyi nti buddu yaffe kaakati njiwezezzaako emyaka abiri mugumu nga mpeereza ebimuli byange mubireeta ku kibiitu mpeereza
1: webale kugumiikiriza webale kujagala kubanga omuntu akolere wantu wayagala nga kiri atuwira nti akola kiki abatakaddiwa abalaulikana ku nga yagenzeewo eggulo
0: kwebaa
1: okugumiikiriza sebo webale
0: ddala ddala muganda wange asadu
1: esebo
0: mwattu tunyumizaamu
1: bana neyanziza nnyo ntumira abawuliriza radio buddu bonna sijja kumenya ono obooni naye mwenamba tumidde kyemmanyi munjagala nnyo wabaawo ensonga zemunkubirako essimu abawuliriza nemujja muinibokisi nemugamba nti abaye owaye kino okiwulidde ne bagala nkiwulidde naye mujje tukkakkane ate mbasaba mwatera ku gyetutuulako gyetutudde sebo mukulu ndawula tulina gyetutuulako ng'abawuliriza
0: esebo
1: aba radio buddu netutuulako netunywa ku soda owaffe mumunange womesi tumusobola tunywa ku waffe
0: mugandaabasaba
1: bannange abali mu kabiina akafaako bannange timuggwa mu maanyi aba tugana kwongera okukwongerako nga 13 december mbakunga tusobole okubeerayo mu kibiitu kyaffe ekya radio buddu
0: wewaawo
1: esebo
0: mugembe bonna bandabire
1: esebo mukama wange
0: buddu yenyumiriza okubeera nti ebadde naawe emyaka gina 25
1: amina sebo
0: ate era tusaba
1: naye kirala mukama wange kyenjagala oddemu nkusaba toddemu otukungi abawuliriza tudde tugule certificate nga bwe twakolanga
0: mwagala tuddeyo tukole oluwalo
1: tugge tugende ku luwalo nga ttiimu ngaabawuliriza tufune ebbaasi zaffe nga bwe twazifuna luli tukyankalanya muli ekibuga kampala nga tulinyira bulinjira bulange ku luwalo
0: kale mukama wange ensonga eyo tugenda gitembeeta etuukeewo omukulu
1: amiina mukama wange neyanza bandabire bonna mikwano gyange
0: kale seruganda
2: okyali wakati mu program twejjukanye emyaka 25 egya radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo
3: kakati ekindeesezza ekitabo kino omwezi gwa December siriiwo kakati njagala buli muntu ambuulire kyayagala ndyokemba paakingire musobole okwekolako 13 December siriiwo tugenda mu kibiitu ekyaleryo buddu eweza emyaka 25 kati engeri olunaku olwo gye luli nti luli special njagala nammwe mulye nga mulya special buli omu asabe kyayagala kyekindeesezza ekitabo kino kati ntandika naawe nkyoyagala kyacu owange okuva ddi ng'olya kyacu naawe ojja kusigala ku muddo ngenda kukolera ensawo z'omuddo mwenda nja kukugattirako ne kasooda kati ntuuse ku mmwe mubadde gwe mpira muno na wedege bali mubadde mugamba ki ya kanawe sinza kuba wa mudogo gonna nja kuba wensa omukaga zijja kuba mara kakati ako kunywa mwagala mwemba tere kochi sha owange waragi mugende mukutule mugende mu nimiro z'abantu mundetere emisango mujja kunywa chai mukalu ndowooza wesiwa bibanna mwetemumpita nyina obuzibu nammwe temwakole namwe muti kangende nokgenda
4: ekibinzu kya radio buba 25 yoga yoga
2: tambula n'omulembe gw'abagunjufu ng'ogunjuka n'abagunjufu mu program tugunjuke
5: enteekateeka ya tugunjuke nze mulangira Kalema ateleddewo
2: ndiyo sande okuva ku 7:30 paka mwendeza akawungeezi
6: abaana abazaalibwa mu maka ge balimu batendekebwa mu mpisa ez'obuntu bulamu kubanga obwetowaze buntu bulamu
5: obwetowaze buyina kukolererwa nga tutandika kaka
2: eno ye program tugunjuke ekuyigirize neeyisa y'abagunjufu
7: ate omwetowaze tolina kwerowooza nti gw'oli wamaanyi nnyo aze ndi wa bbeeyi sinza kutula nabano bantu bakyala bafaanana bwe omwetowaze yenna yuyo agende watudde abantu botasuubira nti ajja babeeramu
2: ndiwa sande tugunjuke
6: obwetowaze buno n'abazadde bakozi kinene okumumala mukifo ky'okulabula omwana agaabuga nti omwana muleke
8: mumuviire
6: ku mwana
2: kati nawe obeera omu ku abo abagunjufu abatambulira mulembe gw'abagunjufu ng'owuliriza program tugunjuke buli lwa sande wano ku radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo tugunda tuwuluguma tusindoguma tubwatukira ensi yonna eno ye radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo
9: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
10: Some of these signs and symptoms need medical attention. These include dizziness, increased weakness, and fainting. And at this point of time, you need to attend and seek medical attention in a hospital.
9: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
11: Kati gwo mulimi alima n'ekigendererwa ekyokufunamu totawaana na birala byonna funa ekigimusa kya Buddu Organic Fertilizer osirike gwo mulimi w'emmwanyi emboga butunda nyaanya ebitooke n'ebirime ebirala ekigimusa kya Buddu Organic Fertilizer eky'obutonde kye kinaakutuusa ku kirooto kyo tekikoma ku kugimusa bimera byokka wabula n'okuddaabulula ettaka ne lidda bujja kisange mu maduuka gonna agatunda ebikozesebwa mu kulima okwetooloola eggwanga okumanya ebisingawo kuba ku nooti musanvu nooti musanvu kyenda munaana kinaana mwenda ataano mu ttaano Buddu Organic Fertilizer kikolebwa ba Rona Agro Business Center SMC Limited abasangibwa ekabaale bugonzi

0: ugenda okulaba ngera ensobi emwogifunye ku mulala kakati ebisinze okwegamba okwawukanya ab'omukwano butaba na bugumiikiriza tugumiikiriziganye ekintu bwe kiba kize tukikwate mpola tukisonjole tukigonjole tulabe ebiddirira mwine kuba n'obugumiikiriza era ekirala ekisinze okutawanya abaagalana ne bakyawagana engambo naddala ku saidi eyaffe ey'abakyala bannanga abakyala oba olugambo oba tulinga abalya enkoko ensiike nti ewooma nnyo oba omuntu awooza olugambo luno lwe tuzunza oyinza okutemerera munne ekintu naye ng'onoonya kubaawukanya bangi bakikola nga lugambo lwe lubatawaanya naye olugambo luno nsaba buli mukyala alulina mu bintu ebigenda okusinga obubi okutufunyisa omusango mu maaso ga Katonda lwe lugambo
1: ate era lwe lusinga mmwe n'okubaawula
0: olugambo luno lye zambi omuntu lyakola Katonda lyatasobola kumusonyiwa ne bw'oba walumala nga tukyalina lugambo naye nga walukolako emabega okwawulako nga wagenda owoyo gwe walukolako nomugansaba kunsonyiwa nakwogerako bwenti nebwenti n'abakyala olugambo luyitiridde okumanya twaluyitiriza osobola n'okugenda okutemerera mukwano gwe wabbaawe n'otwalayo olugambo ze nokubulira nze mpita naye ze mulaba kyegamba kikkiriza otuuka otya okugenda oyawukanya abaagala n'ababiri nammwe abaami weeyensonga lwaki mubeera nga mwesiga abakwano b'abakyala bammwe ne mubeeyabiza ebintu bingi
1: ata abaami ng'era be banoonya
0: abaami nabo eriyo omwami ng'alaba nti omukyala wange mukwana gw'ono naye n'amufuula mukwano gwe n'atandika okumukema n'omubuuza ebiteetaagisa abaami nabo babikolera ddala nammwe abaami awe mukola wakyamu bw'oba omanyi nti ono mukwano gwa mukyala wange tomugenda wala kubanga ate era omulala anaalulaba olugambo ajja kujjage nti waategedde mukwano gwo nooloza mukwano gwo nebwe mulaba nebbaawo buli ssaawa twabasanze gini twabasanze mu kahoteeri nga banywa caayi twamulabye mu mutuka ye ng'atudde
1: enkolagana
0: egenda wepimire omuntu bw'aba mukwano gwa mwami tomugendako nnyo abakyala abamu kibaleetera n'okwenda kubanga bw'alaba nti mukwano gwa mwami wange ng'asalawo mubuulira buli kirungi n'ekibi ekiri mu maka gaabwe anti mukwano gwa munange nowotali anti omwami yagenda safari nolo zatulekera ssente zaaweddewo ebabakanzi gyendali musajja ebivaawo ng'ayingira mu maka ga munne kubanga wamwabiza ebigambo
1: enkolagana
0: egenze omusajja genda okulira nti omusajja gwofuula nti muno notabaawo yabeera ewuwo
1: ebyo
0: kati enkolagana eno tugigenderere gy'oyina ekwawula oba ekuzimba omuntu ng'olina ensobi gy'okola ng'ogimanyi n'owangana emukwano gw'emyaka egiyiseeko naye nga towulidde we bwagambaku nti naye nga mpulira okola kino
1: nga takubuulirangako ku muzeego
0: takubuulirangako ku muzeego naye nga gwe wennyini omanyi nti olina ensobi z'okola naye ono nga mukwano gwo n'asirika bwekye
1: era nga nezimwaziraba
0: nozemuzo oyo taba mukwano gwo
1: ne bwe biba bidduka oyinza okuba nga akapiki okavuga bubi nga mukwano gwo gatanza nga negondi akapiki ako okavuga bubi waali badde okola bwoti
0: emmotoka eyo baagikuwa ogivuge ate lwaki ogigabira abalala ne bagikwatamu
1: motoka
0: ya mulimu lwaki ogigabira omuntu kati bw'aba takulabuddemu ekyo oyimanya si mukwano gwo aba akwagaliza bubi kutuukeko agambe nze nabirabanga naye nga nsirika lwaki tewamuwabula mukwano gwo yo yajja n'akuwabula naye bw'olaba takuwabudde mwegendereze n'ekirala ekyoba kyenasokeddeko nkiddambuzi toddiranga n'ofuula mukwano gwo nga gw'olimu eddiini nga ye tagirina ekyo kyoto oyo ye abazze kkutabula nga gw'olimu naddiini n'omugambako wejatuge ntusaale nti musaale mmwe mulaba oba etukole ku kino ti tosiibyera naye tombuulira kusiiba ndisiiba kati oyo gw'olaba nti mu ddiini twolina kyomugamba akikole nga okimwagaliza kirungi uyo mutemangu tolinda birala kuba taba mukwano gwo naye nga

0: esawa zilimunane zomutuntu budde bwa gandalo webale kuuliriza radio buddu
1: atomanya muchipa watapo mutema kwense tutte kwasa
0: Ulike yomu sawe soka, kakana tuingi desawe yoku wili, e yoku gunjuka, mprogwa mtu gunjuke, wanuk Radio Voodoo.
2: Chari kuledi yobudu yomu ntu wabulijo, tuchata ambula munte kateka ya feya, tugunjuke, tuchagunjuka, tugunjuki delero mumikwano, emikwano minji, jikolagana, netuandika kulaba anti abono bolaba, bali bwebati, abono bolaba, bali banka lya kaani nenga esawa zino buli omu bwasikana muno ogenda okulaba ng'onaawe se nga nekkubo alise akutte kkubo ddala netutandika okwebuuza kiki kati ngaffe bannatugunjuke netugamba nti tutandika okutunuulira biki ebiviirako emikwano gino okugenda nga ddala gisereba nga gifa emikwano ne gifa egimu ne gituuka n'okwonoona ate ekizibu ekiriwo omukwano gw'oli bwe gufa ate ye agezaako kuttana kukuttattana n'ebyokola n'abittattana buli kimu n'atandika okulaga bali nti oyo byali byakola bifu bwoba badde bizinensi n'agezaako okulaba ng'afuba nnyo okulaba ng'akutulekera ddala ku ttaka kati emikwano abantu abasinga obungi bagivuddeko mwami Namugere emikwano tugiveeko
3: nedda
2: Lwaki
4: kubanga ekyomukwano wekiri sikitondebwa obutondebwa
2: giganye
4: omukwano tekugaana
2: batufuukidde ekizibu
4: kakati ekizibu ekyo osala magezi gakijjawo gakijjawo
2: ekyomukwano kubanga gufuuse ekizibu
4: ekizibu ekyo ekifudde omukwano ekizibu kyosalira amagezi okukijja okutuula ekiyamba kyogenda okukola sikukivaako kukizuulira magezi agakizza mu ngeri gye kyali baddemu omukwano okusooka tusooke tupime omukwano gwe tugenda mu gwangeri ki kyekisooka buli mukwano gwonna kati sigwawudde oba gwa bizinesi oba gwaki omuntu oyo gwogenda gwotandika naye omukwano omumanyi omanyi embeera ze omanyi gyenvuddewo omulabye olina kyeweebuuzizza bwenkwanagana noona nyina ojja kuba nga omwegombye kuba nga bwe njogedde emirundi egisinga abantu tusooka kutunuulira byanfuna bwemubeera ku lusegere awo nja kuyita
2: akabizinesi kange nja kukongeramu
4: ogwo si mukwano
2: waliwo kyotunuulidde okufunayo
4: kakati bwe ngaa nti tugireke nedda era nziddamu nti nedda anti guteekwa okubeerawo guteekwa buteekwa okubeerawo mu buli ngeri yonna guteekwa okubeerawo
2: era mpuliriza nze njagala kumanya olinawo omuntu gw'ogamba nti ekintu kinguddeko essaawa 8 ogw'ekiro bwe nkwata akasimu bwe nti kasookerawa sigwe mukwano
4: kakati awo nooga nti atoga okugjewo gunoonye
2: nga tona bana kutunulira muliraano awo
4: kikyeta omukwano gwonfanfe tebagamba tewali eryagaye ndi muliraano kubanga singa abeera muliraano awo lwaki mulangira ova kuno n'ogenda oyogereza ekyazanga ali noyogerezayo abakuno nga bakalala kubanga gyewazuula omukwano
2: katono nteebe oba kumpi nekyazanga sumbirizi nekyazanga tebiri wala
4: okiraba ogwo kibaita omukwano naye bwogamba omukwano bwogamba omukwano noga nti kubanga nja kufunayo kino ekyo nakyogedde dde okusimukwano ate togamba nti omukwano guyinza okuvaawo tekisoboka era bwe batogulina oli mubulamu obulamu bwo bujja kubeera buzibu kuba buli kimu tojja kukyekolera gweyogedde ndi nyina gwe nkubira akasimu kakati ate omukwano guno tekitegeeza nti oyinza okuba nga omukwano gwa musawo bugunanga gwa musawo musawo ali naye olina omukwano gwetaaga okukwata nga akalira obutayononeka ogwegendereza okugumiikiriza naye kakati obuzibu bwe tulina nti kyetuyita omukwano atepo kaba katego wawe mfunira awe awe awe tuteko kusoko
3: obobaliza obya mfuna
4: bya mfuna eh nkugami ndi olya nze nalino mukadomu mukama musa amwo muzemirembe ye ayino mukwano go mukwano gwe guli kukerezia kyenchije njagalo gam ngabwaulire chifudde mu echi chikandi kerezia bayina chibetaga ngatomu umuchala si si aligoga nenga anonye tokeri singo bunene bamugenda kola katali
3: na yeli aleta
4: yeli aleta akandi banoneri ukukula itochi
3: omukwano
4: na nenga kati oyagu abuuza ndi kakati ngendo kuli wakerezia nge bage naba ndi bagenda kumpali yengana wa
3: banari nziriza
4: okusimu kwano
3: teyanza teyanze gaulirizo chali kuledi ya budo yomuntu wabuli jwajati
5: wanji sir
3: ndi uo
5: yes sir
3: mubachala Nesi nakuja kongo yogira uchiulese wali chaguni na ye abachala bano abatija walone gulo mkwano kwangu gwe nabade nyumia na ye nangati uwa ye mkaguni nga sichamula kuwaya itanga wangao ni mga nange sichamula ulio mchala baino mkwano ngono rubo kunaba mumaso sawe mu nga kiri de wamunu ogero kula sawa nya nga kiri de wamunu kumunana akiride ogena kula kubireze cho agena kwebaka oba bewerekera
4: atako atejo nsonywa ubusimu kwana okukali katijo
3: obaka janja
4: nibyo mbibi kola
3: ne kati tocha abalaba ko tiwacha alyanyega munne tiwacha alyagala kuulira munne
4: omukuboku yali akiryano nya ku munne tiyachifuna
3: yachifuna
4: tiyachifuna
3: eh ajati sawo botanikira
5: Alhamdulillah banange enseno sinyagunga bwe tujiraba nenga ato omuntu oteeka okuba n'omukwano na ye gwe wenyini alowooza okufuna omukwano sooka weerawe gwe oli otya
3: gwe
5: wenyini kubanga bw'oba onoonoonya omukwano kirungi onoonye omukwano nga mufaanagana ng'ebimu ku byo
3: waakiri ebitono
5: nga bikwatagana Niwe hivyo tebikwatagana wetajja kuba mkwano go kati abachala abo bolaba bayinzo kuba akekintu ekibagasenga kya kiita mu lujja nene batijja
3: ne batijjuka
5: nga ne kintu ekibagasa okufula abo mkwano abamu nga si kirungi Baino omuntu gwe balabye afunye obuzibu baino munnaabwe babeera nabo yakoze kino abakyala batayina oba nkiyite ki ayinza n'okwagala omuntu olw'okubanga waliwo gwe omanyi abakyala abasinga abasajja basinga batabula nene bamugamba nti bawo yawasizza gundi kono mya nti nga bwe baamuwasirizaako tukimukola ayige kanze kamufuule mukwano gwange nnyo gwe bawasizza tulumye ono naye oba okyokikola olw'omutima ogwombi nga bagamba nti n'owuwe yawasizza engukakkana
3: ng'obivaako
5: nga ate abadde atijja olwoli ne bakawasizzaako kakalabe kakalabe aa omukyala alabika bulungi ayambala ekyo kyokka nekifuula abalabe baab'omukwano nga tebali ku mukwano guli munda kuba omukwano oguliwo nga guzze ddala nga gwa mmizi tebatera kwawukana omuntu obeera n'omuntu emyaka n'emyaka ng'ogamba nti otuula wano guye munnange gwenyuma ali ekyaba kuzaala omuganda wange mamalawe ayina edduuka waawe watera engoye ku kizimbe ekyabyansi ekyo naye okuba lenabeera mu kibuga mbadde naye simuwulirangako nsobi nange siwulirangako kutanjogerangako kibi nange simwogerangako kuba omukwano twanoonya gwa mazima teguli mu kigendererwa emiwano gy'abakyala bano abasinga ejokutijja onabeera serebu na dena deri babe bayine akasonga akabagasse
3: amangu ago era akasonga ako bwekaggwawo
5: nga biwedde tuvula nti ola abantu bangi bawukana mangu ng'ekyabagatta tekyali kirungi bwe kiggwawo kwezi ayinza okwagala munne kubanga ate ebisinga kulumya balumya agakatumulumye katulabe nga tuli fenna anti yakunyiziza nze kati nfuuse mukwano gwo kati ng'oyingira mu fitina
3: abamu ne batuka n'okulwana tukavume tukatege tukakube
5: byonna babikola abalina ku nsonyi abatavume nira bayinza okukolera obukiiko ogenda okuya mawulire gabudde wagundi bagambira gabudde wagundi bakwe ezo embeera z'abakyala naye omukwano okwewala ebyo byonna ate n'obutabeera na mukwano mukwano omulungi Katonda agukwaka gukwagale kyoba tusomesa nti Katonda yalagira mwagale gundi ojja mwagala nga alina ebigendwa byala bye bibagatta
3: Katonda yalagira ogugwe mukwano omulungi
5: omukwano ogutavuddeewo kintu kibadde niwabula omuntu era ffe tuba tugamba bw'oba oyagala omuntu ngowulira omwagala mu busiraamu oyina okimugamba nti nkwagala ku lwa Allah naye nagamba nsaba lla kunjagalire nga naye bunjagala kati omuntu gwoyagala ku lwa Allah oba tolinaayo kewamulama muku nti noonya kano bwakampamba mmaze kweri yayagala omuntu kamwagale munoonyeko kino lwendi kifuna nga mwabulira abo bangi jeje gisaanawo buli ssaawa naye muntu mwagale omuze omuga nti nkwagaddeko olwe olwineisaayo nkwagaddeko olw'eddiini yo nkwagaddeko olw'amazima go omuntu nabeeranga mwogerako birungi byerenaga omuntu ono w'amazima kamufuule mukwano gwange kubanga tujja kukolagana bulungi naye bino ebigwawo nga waliwo ensonga etali nnungi kamufuule mukwano gwange yafunye sente oguti gujja kuwangala kubanga oyinza okuza nti yazifunye ajjazikuwanga buli naku ate nga yeesiza embeera ze afunye esente ze akyazikuŋŋaanya oba ziyina emitendera mwe ziyita abantu batwagala olwa leediyo buddu eno nagamba ti bulijjo noonya ndikulabako ddi nakwata mu nsawo n'abaamu kyakuwadde kati omanya nti yanjagala omukazi wemwagala omwami oyo ebigambo byammwe bemwogera byabanjagaza kati oyo ayinza okukyawa nga kivuddewo
3: ate bwe nva ku leediyo
5: buddu alhamdulillah bwe nva ku leediyo buddu kyekiseera yakwagalanga lwebyo ebyakuvaamu kati wavaawo basi ate era bwe muba muwadde mulabagana nga mukolagana era enkolagana esigalawo
3: kale tweyanze ge twagala okubategeezaako mu abayizi abakola amasomo g'olulimi oluganda nga muli mu senior secondary tutegeseewo n'omusomo awo tuguyise ezibuka amaaso guli kimanya blessed sacrament naku z'omwezi 25 lujja kuba lwakutaano omwezi guno ogw'omwenda 2012 byonna jangu ozibuke ku maaso jangu otegeere ebiri mu kalikyulamu empya jangu osinkane abakugu mu kumanya abakugu mu nnono abakugu mu kusomesa gulama abakugu mu lulimi oluganda munyumye mu senior 4 senior y'omukaaga mujje awo mu kimanya blessed sacrament naku z'omwezi 25 omwezi guno ogw'omwenda omusomo guno guwereddwa erinnya zibuka amaaso ddala o ne elevo kumanya ebisingawo osobola okuba ku nooti 7 nooti emu oba 07 zeremu 6926 37 eyo enamba ya chairman waffe ate tulabe nga tukwatagana bulungi nnyo mwami Namugera nga sinagenda Gombe eno oyinawo era kuŋŋamba
4: akakaŋŋamba tekabulawo nti omukwano kasitoba nga muli mwaka kwa kulizo ogutugubala kyokubiri kyeŋŋamba ogenze nonga nti emikwano tugireke ate omukwano gwokati omukwano Katonda yaguteekawo guteeka okubeerawo ate tumanye omukwano kyeki lwaki njogera bwe nti oyinza okusanga nti omukwano gwange kandowooze nze ni musajja mukwano gwawe mukazi naye ngaekikulu ekimulimu ngaja tibweyagede lwambeeraze obamazimage owabukwata mpola bwe
3: awo nawo kambuuzeewo omusajja osobola okuba omukwano gw'omukazi nga just mukwano mukwano
4: very much so
3: nemuwangaala nga mukwano
4: gwo
3: nga mutemera mu myaka gyegimu
5: tewalina kakwakkulizo
4: kati wali kakwakkulizo
3: nga muli ba mukwano
4: era naja ti tugumiriza wamu
5: tewali kakwakkulizo naye nga muli ba mukwano
3: Elango omuntu ajara gati mukwano oyo mchala mukwano kwange
4: no mchala
3: no ninagade owami oyo mukwano kwange ye mbulira bulika
4: yes elangi dira muddale birundi nga mukaka
3: mami namu
4: wangi
3: kitufu je bali apo
4: je bali
3: miaka je jimu
4: yes
3: mejiba asatu mwenda mulimu asatu
4: nebo ate yene je asatu jireke
3: mejiba
4: ayinzo kubera anaga ayinzo kubanga sibwe kiri asatu ngoliani alimwana
3: nga mukwano gwo
4: mukwano gwe
3: buli kamaka koka mugamba na yaka kaka kugamba mukazi kumusajja binabu omuyita oli wa mutima oli wa mamba tewali woka jegereko nakabayunga
4: tewali
5: oyinza
4: nokka wenja nokati kamba tege eno bateka notabafuna
5: matu jebalia
3: ne batambula
4: tibatambula atomu kwano tekwa kwenjera
3: nende ne batambuzo mukwano gwawo
4: paka
5: Kibagata chibela wonga si chibi
4: aha kibagata checho tinagami ayinzo kubanga wa mazima kujari ayinzo kubanga ayinebi kuruwa olivia amuetaka konga birungi wakita bila mkwano kwe
5: kakati mwami mulangira sonyuwa goloza kubuduku notufunyeke mikwano emeka nizo gereza ku mwami tofa tofa kusanga na ulilanti osanyu somulavyeko na ina ulilanti asanyu sakulavyeko ni hibu nanga jonare jobudu webe deo tofa tutamune nga mkwano kwa fenyate nga tituina msonga nunga katingazo mchala tofa mkwano kwangi ni wabe dao ilata ambu na jabu uze kwa jati mwenga waliwe chiriwo
3: nzi anti chengamba njaga la jati encha si chengamba ungovude kuledi ilamu sigazo mkwano ne tofa
4: ate
5: yote guvawo
4: guvagula gawo ate kati okinzo gono kwe kuleta dondi asisonkola dondi ate wakati awiki au mutia
3: onona bebaziza ali eri kabundi agame natandise na mwebale dala yesumaiya ali kabundi na mwanje agenti mwebale nyo okutuletranga ebituzimba bwebityo onona agame nti bakulu mwebale nyo mwebale dala mbutufu program eno ensitudde nnyo mu ntambula zange
4: kati okusimu
3: kwa kandi mugunjufu ye mujuzi ino senti ali birinzi kumulamwa omuzungu agamba nti friend in need is a friend in indeed mwami namugera akababulira ya manyolo zungu sana baguta bayo si lutegera bulungi naga nayo obutayogeza mazima mu butufu kitukoze bubi nnyo mu banna fe betuyita mikwano jange okugeza nkuwoze neno menye ndagano kwe nkuwoledde chechi singide dalo kumenya wo emikwano
4: hati gemazima kitu waga
5: hati gemazima ago
3: nenga tuweta aga tubene emikwano kwa amaliriza
4: gita mkwano
5: kwa mwenye chiri mkwano kusinga na Uruganda mkwano kusinga Uruganda
3: chitu mkwano kusinga Uruganda
5: zi antu alimeka yani funa mkwano mkwano mkwano nagami mkwaza inokula hijo kusinzira kubienda bakola kati yashifunika
4: waliwo umuntu watabulira omukwano ngako kati ngabwe mulangiro badde we unya nnyo nti omusajja tayinza kubera mukwano kwa mukazi atenga omukwano kwa musajja no mukazi ati mwatu bubanga tulina chigeni nga tulina kukulizo mwatu atoko kunyuma
3: nga muli ba mukwano
4: nnyo
5: ajanya kuwabula no mwebuzako na kwa matufu
3: ni baba sanga mtu demokrawo mwini mkunyumi
5: ya mwa muwachi mwa mchala mwichi ya yu mkwano
3: ba mlangina tu hitao tukate ababa mkwano
4: na wake uunga ndi
3: elone ya kata iyo mchala si mufu muti mufu
4: hati kakati ya uunga wali ya uzibu
5: hati ya ababa
4: mkwano awe mpanku we anywa kuwachi ata augo tunuri de na hengo liye vichivi
5: ya vichivi ya likwe
4: sila agende de de
3: Mac.
4: Wangi.
3: Kanne miyo kutegera
5: uja.
4: Kasita ze bwekoge de wali no mukyala akogedde. Singamba de bwo mwali.
3: Nali badde ngamba nti banange nti omuntu abane mukwano gwe nga mukyala.
4: Yes.
3: Nga bali mu mukwano bali mu business. Awabuligana.
4: Aha, ne bataba mu business. Ngeleba mkwano.
3: Ngataina bwa amuyita.
4: Eh.
5: Ero mami asobola kuwera mukwano gwo. Nafuna obuzibwe wakawe. Nagamba mukwano gwange yayinza okubulira mukyala
3: wange. Naito mukyala.
5: Naito mukyala. Ngamanyi
3: gwa mukyala.
4: Ani mukyala
5: ni mukwano
4: gwa. Taina taina
5: mukwano. Shaka yo nati bano
4: wechiri. Talina.
3: Oli kuchenda muna kaumuza munana chenda mutana kaumuza tanu ready ya budu ready yeo mtu wabuli jo WhatsApp number ya fenji gudewo eri noti musambu tanu biri chenda munana chinana muenda atano mutano jenzi gudewo mwanje Charles Agreement kuendiwa nenkowe hoi marodi wakiso tutumbu de mwebali kusomesa gwanga nawe kasambia mchibinge bukoma simbi baba tumide kare tuwe yanzi zanyo ona agami atya agami mulangira webale kuweleza ono musayi gwa amani yu sharifu eru yembe chazanga mwebale kutusomesanga mu program eyo era fe tuba tuyiga kale tweyanziza nyo tweyanzege naye katono nyo nga sina bagenda mulango olwaka imba wano kenade ntegeso kubaka katundu wakili mukawuli

0: kuchalo tale changwa mu district ye Kalungu nga eno okunoonyereza kiddiridde omwami amanyiddwa nga Dan bwagenze wa neighbor we ategereke singa nabukera Rehema okumusaba akasumuluzo katoyi wapula bwakamumi onasazeewo okudda mu nju ye najja yakaso kakozesezza okusaanyawo obulamu bw'omukyalo ono amanyiddwa nga Rehema nabukera. Kyokka abatuuze oluwulidde oluyogaano n'enduulu bazze okutaasa kyokka ebyembi basanze ono amazeemu omusu nabo kwe kukola omuyiggo nga gye biggweredde kalibu temu ono bamusanze nga yeekukumye mu nju era ekijja abatuuze mu mbeera ne bakoona enju yeekosa n'okumujja mu bulamu bw'ensi eno. Omwogezi wa poliisi mu BMW erye Masaka twakasirya akasize ettemu lino n'ategeeza nti omuyiggo gutandise okwongera okunoonyereza ku biki ebiviiriddeko ettemu lino kyokka avumiridde ebikolwa ebiringa bino ebyeyongedde okukyaka mu ggwanga lyattu Uganda.
1: Kigambibwa ku ssaawa nga nnya ez'okumakya olwaleero omwami amanyiddwa nga Dan agenze wa neighbor we bw'ati abadde amanyiddwa nga Rehema nabukeera okubeera ng'amusaba akasumuluzo k'ekyolooni oba giyite toyireeti wabula Rehema ono bw'amumye akasumuluzo akigambye omwami ono Dan agenze mu nnyumba ye n'ajjayo akaso n'ajja n'abeera nga afumita omukyalo ono ekimuviiriddeko okufa nga yakatuusibwa mu ddwaliro. Abatuuze bwe balabye ogubadde nga bawulidde oluyogaano bwe batenabo kwe kuddukiramu okulaba ogubadde basanze ono amaze okumalamu omusubi nga yeekukumye mu kayumba ke bwe bati abatuuze kwe kwekolamu omulimu ne bakoona olujjo kakana nga bagudde ku mwami ono bwagezezaako okudduka ne bamukwata ne babeera nga bamukuba kakana nga naye akkiridde ezira kumwa. Emirambo gino gyonna poliisi egiggyeewo n'egitwala mu ggwanika ekkulu e Masaka ssaako n'okunoonyereza okuba nga kugenda maaso ku nsonga eno. Tuvumira ebikolwa nga bino
0: mubuufu bwe bumu era poliisi mu disitulikiti ye Kalangala ekutte n'eggalira Ssemaka amanyiddwa nga Nsereko Ibrahim myaka 58 omutuuze ku kyalo Kusu mu ggombola ye Bufumira nga naye ateeberezebwa okuba nga yasse muganzi we ng'ono abadde amanyiddwa nga Juliet Kinyozi myaka 38. Okusinziira ku twakasirya omwogezi wa poliisi mu bendobende ly'e Masaka agambye nti entabwe yandibanga yavudde ku butabanguko mu maka ng'omwami ono alumiriza omukyalo ono obutamuzaalira oluvannyuma lw'ebbanga esatu nga bali mu bufumbo nga bw'agenda mu maaso okunnyonnyola.
2: Poliisi bweti wane Kalangala ekutte era bwetu n'eggalira omwami bw'atamanyiddwa nga Nsereko Ibrahim ono ogumukwasiza kwe kugenda maaso n'okuba nti kigambibwa yaggyewo omukyala we mu bulamu bw'ensi eno bw'ati abadde amanyiddwa nga Kinyonyozi Juliet babadde mu bufumbo bwabwe okumala emyaka ng'esatu n'ekigambibwa abafumbo bano baali tebalina mwana era nga nti omwami ono abadde nga atabuka n'omukyalo ono bw'atyo ng'ayagala abeere ng'amuzaalira okukkakkana ne bafuna obutakkanya mu mbeera eyo. N'ekirala kyetutegeddeko nti omusajja ono abadde ateebereza mukyala we okuba nti ayina omusajja omulala gw'ayagala ekibaleetedde okuba nga batabuka bubi nnyo ne babeera nga batandika okulwanagana. Omugambo guno gusangiddwa nga guliko ebinuubule ekiraga nti no yakozesezza jjambiya okuba ng'amutuusaako obulabe. Ono gudwako emisango omusango gw'obutemu kibi nnyo nti abantu baffe ofuna obutakkaanya basuubira okumalawo mu mbeera ya kulwanagana ono tugenda kakasa nti abeera ekyokulabirako eri abalala.
0: Mu birala ate bo bakansala ku lukiiko lwa Town Council y'Ekyotera bavudde mu mbeera ne bagobya meeya wa Town Council eno Nsereko Sulaiman babadde alonze okutambuza emirimu gy'akakiiko k'ebyettaka ku kanso yaabwe ng'entabwe evudde ku bisaanyizo kubeera bya kibogwe. Ebisingawo ku mboozi eno omusasi waffe Mujuzi Badru yabirina era kaabituwe.
3: Kansala ku lukiiko lwa Town Council y'Ekyotera bagobezza meeya wa Town Council eno omukulu Selemba Sulaiman abo babadde alonze nga bagenda okubeera kaliko k'ebyettaka bagambye nti bano nno abamu tebatuukiridde. Kansala bano bagamba nti abantu abalondeddwa abasinga bakyali bapya naye ero tekirungi n'abantu benyini baboogerwako ne balabikako batuukiddeko nabo bagambye bwe bati bigambo byabwe.
4: Ffe olwaleero nga bakansalas abakola Kyotera Town Council tetwekutuddeemu waliwo amanya agabadde galeeteddwa agagenda okukola Lands Committee ya Kyotera ku lw'obulungi bw'abannakyotera bwe baatusindika ate nga kansala eneeguddewo mu bwangu tumusabye mmeeya okusinziira ku Lands Act nti abantu abo amanya gatuleeteddwa naye abantu tebazze mu buntu so abantu twandibadde tubalabako ne tumanya nti tetukontagana na tteeka abantu abo betukoze eki betuwaddeyo eri bannakyotera kuba abantu bano bagenda savinga bannakyotera okumala emyaka esatu
3: songa era omu ku bakansala nonno nga tegerekisiko.

0: Lunchtime.
1: Enu ye radio mtu kumia kabili mwetano. Radio yo mtu wabuli jo.
2: Your station.
1: Mia kabili mwetano. Nga tufuruma nju kunju. Nga tufuruma kunju. Nsonda kunsonda. Buli wa muba udiliza fe. Radio mtu 25. Radio yo mtu wabuli jo. Mu program inkluze olimi oluganda kanu kekadde tukuguke nokubanguka mu olimi oluganda inkluze vokusa wasatu paka sawa tano za ekiro wanu ku radio buddu radio yomuntu wa bulijjo
3: akadde kabera keko nga tuvudde mu mawulire njagala kwanirizaako nnyo ku radio buddu yomuntu wa bulijjo webale nnyo webalire ddala kubanga watulindiridde dda nange kantandikira awo amanya nze mulangira kalema mbatambuza mpaka eri mu saawa tano eyo bemba nziguse nabo nga tunojjula kano na kali teekateeka z'olulimi oluganda olulimi oluganda luno lwetaaga nnyo okuwa obudde lwetaaga nnyo okunoonyereza lwetaaga nnyo okusoma aono kyovolaba nti mwe betutambula nabo at least timusigala kyekimu mwebali nnyo mwebalire ddala njagala tutambule bwe tutyo mpola mpola ate tulabe nga ebigambo byonna biba birungi nnyo njagala kubategeeza nti tujja kufuba nnyo okulaba nga tukola kyonna ekisoboka okulaba nga waakiri wabaka obutono tono bwe tugenda tunojjula nojjula mpola mpola mpola mpola tulabe nga ensonga zonna zitambula bulungi nnyo mwenna abanywerera ku nteekateeka eno waliwo bannaffe abali emitala w'amayanja abali mu nsi z'abawalabu eyo nyina yono ne mutabani wange Suna Nuwa aliyo mu nsi z'abawalabu tava ku radio buddu eno mwebali nnyo mwebalire ddala njagala kubategeeza tera mu nsonga yemweyo nnaku z'omwezi nga 25 omwezi guno ogwa mutunda era misomo gine gy'olulimi oluganda eri abayizi abali mu siniya ey'okuna n'ey'omukaaga gijja kuba wali ku Blessed Sacrament Secondary School era okwongera okunogaanya olulimi oluganda lwetaaga kunogaanya nnyo lwetaaga kunoonyereza nnyo kati jangu osinkana abakugu ku lunaku olwo bakutemeretemere mu kano na kali okulaba ng'ate gwe agenda okukola ebigezo obiyita bulungi tujja kubaawo ffenna tunyumyemu twogere 25 lujja kuba lwa 5 keerako nnyo ebyabo ebyawo obimanya ababigenderedde nnyo olabe nga weekwata akafo ak'okumpi osobola okuba ku ssimu eno giwandiike 0709 26 37 oba 0772 ennamba ziri zisigadde zeezimu osobola okumanya ebisingawo gwe musomo gw'olulimi oluganda zibuka amaaso ku madaala gombiriri kaakati awo ensonga ezo azikwate bulungi nnyo njagala kusooka kusaasirako bannaffe abafunye ebizibu ebitali bimu Mukama Katonda abagumye abasaasire naye nga tukyali mu kyobeera eky'okubanga olunaku lw'eggulo okutabaaza kwe kutabaala kutabaala kw'omukama watolo kwawedde kwe kuziika omukama kale byonna abatolo twongera okubagumya era olunaku bajjajja abakulu b'obusolya aba Buganda nga bwe kiri eky'ennono nti mu kigambo ekikwatagana n'okuziika tibabaayo naye ate enkeera badda ne bakubagiza era bakedde biteekamu ngatto ne boolekera ettoolo baaniriziddwa omusuuga ne bakubagiza bulungi nnyo bajjajja abakulu b'obusolya tubakulisaayo nnyo ekyo kya buwangwa
0: era mujukire wano ku bakujja fa bakulu busoya abadde bage babula mbadde nchi bagamba nti tebaziika ate wokati wano mu Buganda babera kumpimpi awo kumulirano wabula bakatikiro baabwe bebeta bo buterevu mu kigambo ky'okuziika omukulu wa kasolya kakati okuziika bwe kumala okuggwa nga bakomyewo atolo ne bajja ne bateekako omusika eyo yennono awonno bajjajja kye mukoze kibaddeyo mwebale nnyo mwebalire ddala abafunye ebirungi mwenna Mukama Katonda abibongere nga njagala okubategeeza nti enkya kuzza baana mu masomero banne tufube nnyo tulwane tulabe nga abaana abo baddayo mu masomero basome kubanga taamu eno nzibu zibu taamu eno yemalako omwaka taamu eno nga bwe twakyogedde wali mutugunjuke esese tulabuli muyizi n'emujja w'abadde n'emutwala ewalala kyutegedde ekintu ekyo buli alina w'abadde olaba n'abadde mu bebi waakiri ajagenda mu mido abadde mu mido agende mu top abadde mu top agende mu P1 bwekityo kitambule mpaka ku university nindu zaba university buti bakwatagana na tamu eno bo babera mu semester nihira nga matera nabo mugwe 12 bayinza okubanga bamala ko semester besoka kale tubagamba nti tamu eno abayizi abaddayo mugende nga mujetegekedde mugende nga mulinze okukola ki okukola empisa okubanga mutambulira wamu n'abasomesa okuwulira abasomesa bammwe ate engeri abazadde gye banaaba maze okukola ogwabwe ogw'okubasasulira ebisale by'essomero kale byebyo ako ke kalowoozo k'ensobola okubawaayo naye nga tunatandika ssaawa yaffe esooka akalowoozo akakulu ke njagala opulomota muzungu ngamba ki abuuza ku mukolo gw'okwanjula nga bazaala omulenzi lwaki omuko alagirwa okukwata emmwanyi bbiri buli mukono gwe teziba bbiri wabula teziba za nsobi oli waddembe okukwata ezisukkawo gwe baba akukwasizza bbiri gw'omanyi naye okukubeera kutta mukago emmwanyi eyo ey'omunju etegeeza kutta mukago abaama in fact tukubeera kutta mukago kubeera okugatta emyoyo egy'ekika ekimu n'ekika ekirala ne gifuuka gya luganda oba okitegedde okugatta emyoyo kugatta myoyo bana abaana abaana mmwe balobati ate muleese obuzibu mu kwaya eyeyeyeyeyeye kati muŋŋambye byaki bannange mbunkuliseeyo essaza lya Buddu eggomba mundeke temundeetera buzibu masaza agawangudde mwemwoyogeyoge amasaza agatawangudde ekigo ekimu tekirobera baana kuzannya mukiwulira wakyaliyo oluzannya olulala sandejja naye mundeke kugamba mbunkuliseeyo Buddu mundeke ndi ku leediyo Buddu ate ntandika okugamba mundeke wamma akalowooza akalala ke njagala okubagamba keekano mukawuliriza nno bulungi kalowoozo kano nakeebuulirira nnyo nakeebuulirira nnyo mu luyimba lw'omwana ono
3: Joseph Segawa. Oluyimba luno nzize ndubakubira enfunda eziwera era nga muluwulira era oluyimba luno sirupya nnyo mumatu gammwe naye byonna lwefumiitirizaako nembaako ebintu bye ŋŋamba nti kambigabaneko nammwe akayimba ke kano mbadde mukawulira nnyo ne mukaddemu

0: nange. Ayayayayayay. Father Mayanja atukoze ekigambo ekyaba kuza wano. Ndi kugamba nga nkusanze. Wanji?
1: Nangia.
0: Wanji sebo?
1: Buzidye buruji.
0: Nyo.
1: Muchapa.
0: Ate wali waganye?
1: Nemuja nemunywa.
0: Nkugambe ntya?
1: Kamugeri yoma kamu adyeri vila kwate kiyogira vila ujiyelele sikubukoto adyeko wakereza. Njega ina nesu utawo.
0: Kababa mulimutia.
1: Kujenga
0: nse kukira. Ne kababa? Eee, omukocha atali ya bantu.
1: Towa kwa japu chizara, towa kwa japu chizara kurangira. Ne. Bantu kuwala.
0: Ne, to inago inza kumatiza.
1: Ntichi.
0: Nti oli mukocha atali ya bantu.
1: Ne.
0: Aa.
1: Kati, kwa inza kuba kandira.
0: Ondiye
1: ya ye, ondiye mwenye mwenye.
0: Kababa tugende kumulamua. Aa. Eh.
1: Ate amatanyara de gato se de gato gato de pomba o gente mungero.
0: Baba.
1: Tawanya nonyeza nonyeza. Sadia o kapita na berengero bagere. Nange jigire o kolenze tri tri no wanga abauli de samba tumi de mirundi mutwara baganda kababa yabura kababa yabura.
0: Nenga kuminasa tujangu mchibi tukababa tukulabe ku. Esebo. Sezara wa yatu. Ojeko mchibi tubatu bakulabe ku kababa atali ya bijanja alwa sezara we. Kababa badage wanyi
2: mulangira
0: sebo
2: nabira pato seka kauli
0: muli mutia
2: yo bigulu
0: balgamba cheyo
2: ye bali be yagala
0: muli musaza chi
2: saza masaka
0: esaza liba liyebuddu elyo
2: wanyi sebo
0: nteri saza liba liyebuddu
2: ila vrungi
0: nte saza liba liyebuddu eriye Masakati liri iyo. Tote gede nabifudde ku saza liyo. Otagadde. Neti wake kutima ye. Ate yanziza nyo tuwe yanzege. Why?
3: No sivi otia.
0: Sivi yenga buompulira. Oh, why? Naduke misinde wanji alo wamu wanji
4: mulangira
0: wanji mama
4: nengo sibyo cheyo
0: munange sibye ngabo mpulira musibye ani
4: adija ufenta loivia
0: ebwanda ihi ngo kutuka mama ala okutuse neti wako basenti alozi yasi bwando bawwa kale nayo ja kudamu okube nkufune bulungi nyo atitongera okunyumya emboozi wanji
2: hello
0: nkukute
2: asiyo jamu yangira
0: lady obudde eyo jiri kumpi
2: ndosaibo eti wangara
0: muli mutya abeki wangala
2: tuli
0: mumbere de kibantu why ala wanji
2: ejiba
0: ensiba nungi
2: iya ni kasensero
0: muli mutya abu mukasensero emputa mulya
2: tulia
0: mwesi imi oba mulowo za fete zitu uomira
2: uba umeema ya mpira wala
0: eee
2: na ya mwesima mpere za kusoko hitamu
0: baba
2: eee nako kibayu mwe wangwata
0: bambi ngu ulabie
2: eee mbaya konga umi ya katalo
0: mwebale nyo ila ketugenda mukati
2: eee kubi nyo mira
0: abeka sense roba tulabile
2: kale mulangira
0: tuweyanzi za tuweyanze gihio mtu ya kaira wa atahita nga muba ambi aba anumanyo kare bwebi tewe bidi na ye kanda beno ono wai
5: halo
0: mkukute
5: mwanyi
0: mwanyi
5: osibi
0: otia osibi bulunji osibi otia anio anio ono
5: nge Joseph
0: osinzi dewa Joseph
5: mwanyi chotila
0: olina limunga lya musu
5: gajyo kufiyonga
0: mmeriri erinyeri erisose mbiye yeryo osomera wa
5: yebuli
0: wanji
5: yebuli
0: suulira
5: yebuli
0: ii somero cheryo
5: buliro primary school
0: eyo limu primary baba buliro
5: yes
0: sir oina chobuza we bali nyo we bali ne nchakira kusomero some baba Yosefu ebuliro primary school mwenamba tumideko mkulu we somero ya buliro abasomesa mwena mwe bali kusomesa bana wanji sebo mwe bali kuuliriza na ya niono sikuuli da osinzi dewa haba nange sikuuli da bulungi senka aliotia uvuzi wa picha wao kulugudu lwe mbalala we kisosongo vude wa mukulu kawanga neba nubo ukula na bao mwebale nyo mwebale lidera sina ulirako awo mboja nyo mbafuzi baboda awo siwa uliranga muko kazibu zibu kona halo stage zo ulirako obu zibu zibu nukanti hii wana abantu eno kufuga mufuga bulungi banda bidebo na abokola nabo kafune yo babiri boka goso se ngende mukatabo wanji namba mwe bale kuuliriza ani
5: wanyo
0: edi ha edi mbadde no sikulese kuba ngenda mu katabo mubadde gomba edi babu eri eddoboozi eri okubanga ajegemevu muko edi babanga mulabye tichilobe na bana kuzanya atene ichilala aba mega na babidi tikubula kaa mega mune atete wati sikubela murungi omubuliru naku omanyaba wakizi babudu tuafu na ichizibu chimu
5: yatuko mkubwa na amani wakutu
0: chiao aha katifetu ama nyanti bulidachika fetu ino kuwangula fetu ino kuwangula na inga tuwa sasira na inga mugume
5: mba kulisa ya mbubu mbubu tibadde na vuhu
0: babu we ate mbubadde banji
5: tibadde wa mumani
0: chujo pesa mtu watebi omupira bizibu edi ngabo uge tibadde wa mumani uwezo kwesa anga wabie vurunguli dewa no wafe masaka ni gomba ninyuki la wano buli kimu kisoboka nze nzijukire olumwe era gombo yatuvurugako twagenda ne tujikubire wayo golo kumpi era zaali satu neja neze tukubira wano muliku ne tugenda mu penalty ne tujamu
5: Mwakina wa kumisi ya wengu, mwakina wa kumisi ya wengu, mwakina wa kumisi ya wengu, mwakina wa kumisi ya wengu,
0: Ekitufu.
5: Kumeleza wantu wa Katonda.
0: Nkalesebo.
5: Kukualiza wa mtibu na gadumu wa mani.
0: Tiba puwa. Nkali edi. Tweyanze ge edi eluka ya baba abadde na yeno maulila nge dobozi lili wansi nkomye kugwe mwebale kuuliriza
6: zema tumuita na echoko
0: echoko wano kulwe mbalala mulimuti abe echoko
6: kina taba na kuwa kana
0: banda nge chatu kere musuleye vijanjalo kakasoli webityo kitofu nyo ayiti wachigwagwa lierinya liawebwa nkale tweyanze oyo mwami aba ayiti wachigwagwa aba gwagwa wadde kati mwembadde mwagala kungamba mbo tumuyite Ssaabalongo erinnya libeerya lya nnyinimu yekka baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Tweyanze kuli muteekateeka yankuliza ya lulimi Luganda.
7: Banguka mulimi Oluganda. Uliriza program Inkuluze Olimi Oluganda. Wano ku Radio Buddu. Radio y'omuntu wa bulijjo.
0: Mukuluze ya lulimi Luganda. Mwe tutambulira awo mpola bwe tutyo. Ne tubanga tunojjola kano na kali. Ate ne tugira ibigambo bingi. Ebigambo ne bibaawo nga biwerera ddala. Tetwagala nnyo kukola ki? Kukuyisaako birungi nga tobiwulidde, nga tobifunye. Kati muzikirize abessimu mu mulemu. Tugende mu katabo kano aka mwana mulenzi ono Ssempijja. Ssempijja Yuda oba Judi naye mu Luganda abeera Yuda ye muwandiisi wa mwana nzalo yawa ne Buddu yotuwandiikira akagere kwe n'akatuuma ky'osiga ky'okungula. Sande wedde twakawaawanyaako essuula 3 nambirira essuula ey'okuna nalingi kutteko nesajigenda nnyo kiwanvu nenjigenda kitonotono neera ngenda jiddamu olwaleero tulabe nga twongera okujinnyonnyoka obulungi. Mu katabo kano kati we katuuse njagala okwata amannya deewo okwata amannya birungi Roni baluzunza ate ne kirabo abo bonna wajeko deo bana ba famire emu ba mukuru kyosiga deo basoma bonna ku somero era twamaliriza deo amaze okwevaamu ng'awandiikidde birungi ebbaluwa gye wakanyina kabaluzunza ng'akaweereddeko enguzi ya paani eyali asigaddewo ebbaluwa eyo ne kagitwala. Ate katabu kano nze waliwo kye nakalabyemu kubanga nze nakasomye. Nakalabyemu engeri abazadde gye tulina okukwatamu ensonga wano we tulaga. Kuba tuli mu ssuula ey'okunegamba nti baluzunza azaalira ddeewo n'ebirungi ebitukula. Ntandise. Totawaanya leediyo yo. Jiveko owulirize. Roni baluzunza olwamala omuwa akabaluwa ng'alinda mukulu we deewo amazoka wa baluzunza birungi waamulabirako akamukwange era akaddeko okudde waka akadeko okudde waka olwavuga nga agenda ku kibiina ekyokusatu okuteega birungi ku mulyango era bwe yamulaba nga amukwanga kabaluwa nga amugamba ne gye kavudde. Birungi bwati yasaba loni nti kino akikuume nga kyama era tabibuulirako omuntu yenna nene birungi ono ka yali museegumu yenna yenna wadde muganda waabwe kirabo koloni nti mpulidde baaba jukira baluzunzo ono bamuwaddeyo ne kapaani. Loni ne banyina olwatuuka ewaka baatuukira mu mirimu nga bwe kyabeeranga era buli omu yayina emirimu egigye gye yayinanga okukola. Birungi omulimu gw'omukulu engeri gye yali omwana omukulu gwabanga gwa kufumba kyaggulo, kirabo kwabanga kwoza bintu na kulongoosa waka, ate yero ni baluzunzo ogugwe gwabanga gwa kusena mazzi. Baatuuka Loni ng'abaka ekidomola ne kasewajjuba ng'agenda emugga. Yalwayokko ku luzzi anti olwatuukayo yadde ate mu muzannyo, so yagenda okudda waka ng'obudde buzibye. Bwe yali agenda okukima, bwe yali agenda ku luzzi waka yalekawo ffene nyaabwe gwe yali abaterekedde bonsatule. Wabula ekyennaku yagenda okuva ku luzzi nga bannyina bamumuliddeko ne bamumalawo. Bwati Loni ono yanyiiga nnyo era n'alangira ne bannyina omululu olw'okumulyako ffene, so nga ate yabadde waabwe bonna. Bo bannyina mu kusaagirira badda mu kumusekerera na kumugeegeenya njogera ye, anti Loni ono yali ayogerera mu kirimi. Aboogera mu birimi mbamanyi bakozesa nye enyukta tha. Ekyo nno kyayongera okunyiiza Loni era kyeyava abagamba nti nno nze nno munveeko naddala ate gwe birungi gwe ndowooza ebyebbaluwa obyerabidde. Bannange Loni yali akyamalayo ebigambo ebyo nga ne kitaabwe mukulu kyosiga agobye bumale okuva gye yali ku mirimu gye. Era ebigambo bya Loni ebyasembayo byamulekera ebibuuzo, kubanga mu kujja yali azze abawulira nga bayombagana baleekaanira waggulu, naye ekigambo eky'ebyebbaluwa obyerabidde teyategeera bulungi makulu gaakyo. Kyeyava abuuza Loni kuba yabagwako bugwi mu ddoboozi ekkambwe nti ebyebbaluwa ko birungi, aba ate nno birungi bwagwa mu katego. Taata abuuza Loni ebyebbaluwa ko birungi nti taata oyo akulimba, tewali bbaluwa yonna kyo, tewali bbaluwa yonna. Kati wowulira birungi bwe yeesudde mu katego, babuuza Loni ate gwe obigwamu. Kyosiga kyeyava aboggolera birungi nti gwe nnyabo siina kye nnaakubuuzizza. Mukulu kyosiga bw'atyo n'akyuka n'awuttula Loni oluyi va omwange bwa ko Loni nti anze taata onkubira bwereere, oyo birungi gwe bawandiikidde ebbaluwa abyasizza. Owulira erinnya liri baluzunza. Ebigambo ebyo byatyabira birungi akalimu obuuka. Kyosiga yakyusizaawo obwanga n'abwolekeza birungi n'amubuuza nti nnyabo ebbaluwa gye baakuwandiikidde eruwa ko birungi nti taata wamma oyo akulimba tewali bbaluwa. Awo ku lusebenju waaliwo omuti gw'omutuba, Kyosiga kwe yanogola akatabi n'akaggyako bulungi obusanso bwa bwe katyo wamma ne katandika okuwoomerwa emabega wa birungi. Birungi n'akubba emiranga ne kenjagaddemu wano nti abaana bano nga bali waka abazadde mubagendereranga nga bayombagana, ate bwe basitula oluyombo gwe sooka osirike, basibatuke olw'obusungu obungi bwe tebasiba, basimatuka ebigambo ogenda okwekanga nga waliwo ky'ofunyeemu, gwe sooka obaleke wanga no muganda agamba nti aboluganda bita bwebikoonagana tibyatika gwe toba taataaganya soko baleke beerangire buli kimu ojja kulya gwe wabba sukaali luli lelelele gwe kabira ng'ogandi ono bulijjo yabba sukaali kati awo gwe ng'olyoka oyingira mu musango wakati awo lwaki wabba sukaali wange kibojjera ku lwazi kyesiga mumamu kibojjera ku lwazi kyesiga mumamu gumu nebirungi no yasooka n'akakata ng'akaluma enkoto neyeegaana ebbaluwa ne bamuweweenyula embooko neyeewakana naye atuuka ekiseera n'apondooka anti kitaawe emiggo yamubba gya kisirikale ate nga bw'amuwerekerezaako n'ebigambo nti oba nkutta kankwettire kasita nze nkuzaala birungi alabika yatya nti kitaawe yandimuserengese ezira kumwa birungi yamala nakkiriza nti ebbaluwa agirina era kitaawe mu bukambwe obungi n'amugamba nti gireete wano ndabe birungi mu kaseera ako yali tannasoma bulungi bambi na bbaluwa eyo kugiggwa nnyalwe kuba yali akagitunulamu katono nga katooke kaakagimuwa naye obugambo obwalimu ne bumusonsomola enene yeesunga okugyeyongeza okugisomamu ekiro ekyo nga tannaba kwebaka nga bali mu kisenge kyabwe ekyabawala mu kaseera ak'okusoma ebitabo kale mukazi wattu bino tebyamuganya kwesomera bbaluwa ye mulundi gwakubiri mukulu ky'osiga olwamala okuyisa amaaso mu bbaluwa ya ddeewo yataamuuka butaamuusi nga njuki enkubemu ejjinja n'abuuza birungi nti mwana wange wano w'otuuse yali agenda omwongera kibooko naye mukama n'ataasa birungi ng'ayitira mu nnyaabwe ensiiti nsiiti yafukamira wansi ku maviiviige ne yeegayirira bba asonyiwe ezzadde lyabwe aleke mwongera miggo kubanga ne gye yali yakamukuba gyali miyitirivu abakazi awo bw'atyo taata wa birungi ng'akabaluwa akakuba mu nsawo ye awo nenekyeggulo birungi tikikuwoomera era gaawera nkolokooto nti enkeera bagendagenda bonna ku ssomero era essomero limulage omulenzi oyo ddeewo amunnyonnyole lwaki awandiikira muwala wa amabaluwa bino nno byonna byali bigenda mu maaso nga ye kirabo alinga alaba firimu ng'atangaaliridde anti byamwewuunyisa kubanga birungi ne Roni baali basazeewo okumukweka ensonga za kabaluwa naye mu butuufu oba otunuulidde nga tuyimiridde mukaawo mu katabo birungi akabaluwa baakamuwa baami n'okukasoma yali tannakasoma bulungi nga bw'omanyi ebyoluganda ffenna nno twalinako bannyinaffe be twatwaliranga obubaluwa bwe baabanga batuwadde nze nzijukira ebbanda awo nasomanga ne mukulu wange awummule mirembe omumbejja Namazzi nga mwampa buwaluwa n'abaabumpanga awo ebbanda abamunkyabalaba weemuli mutemya bannange mwantikka obubaluwa bwa mwannyinaze ne mundiisa ku bintu mwandiisa ku bintu baaba ayayayayaya paani bikibiki mandaazi twala tugende naye aha mukama yeebale okubanga mbeera efaanagana bw'etyo sijja babuulira bisukka awo watwalina baaba waffe yali ng'atuweerera nene kaaloni kano ky'osiga wali olina okkakubamu embooko enkeera ky'osiga enkoko yagikwata mumwa ng'azuukuza bawala be ne mutabani we bategeke boolekere kunezikookolima high school asobole okusisinkana abasomesa bamulage omulenzi oyo ayagala okwejingira ku muwala we omulemya emisomo olwatu kakusomero nga kyosigayo lekera ekkakkalabizo ly'omukulu w'essomero gwe yasanga nga tannabugumya n'amboge mu ntebe ng'aggyayo ebbaluwa gye yajje ku birungi ng'agiraga omukulu w'essomero era nga bw'amubuuza nti ssebo omukulu w'essomero nsaba ombuulire oba abaana bajja abaana baffe bajja wano kwonooneka oba kusoma k'omukulu mugunjuzi ye mukulu w'essomero nti ssebo taata birungi kakkana ensonga zino ŋŋenda zikwata n'obuvunaanyizibwa era tugonjolere wamu ekizibu kino tukinogere n'eddagala nkukakasa mukama wange tiwonooviira wano ojja kuba mu mativu ddala bw'atyo omukulu w'essomero ng'afuluma wabweru ng'atuma abaana abaali awo bamuyitire birungi neddeewo nga yaddayo munda mu kakkalabizo lye mu ofiisi ye ng'alinda mu kaseera ako taata wa birungi yali yaweereddwa dda n'akatebe ng'atudde naye nno nga tasalikako musale era omukulu w'essomero yamukubangako limu ng'adda ku bibye tamunyega mu bwangu ddala birungi neddeewo nga bagobye bumale omukulu w'essomero lwabalabako ng'atumya n'omumyuka we mukulu luliira mu nnyana mumujjukira n'abasomesa abaaliwo awo nga nabo bayitibwa abaali okumpimpi awulira okuswala okwo bintu tibigenze ku bbiri mu maaso ga taata wa birungi maasaluliira mu nnyana abasomesa ne bakasomeza ababiri birungi neddeewo mukulu w'essomero ensonga yazitandika bw'ati birungi ko birungi nti wanji headmaster ebbaluwa eno ogimanyiko ki birungi n'asirikamu ng'ekyokuddamu kikyamubuze n'amala n'agamba nti ssebo ngimanyi ko omukulu w'essomero tyogimanyiko ki ko birungi nti ono ddeewe yagiwadde mwannyina z'agimpe k'omugunjuza omukulu w'essomero nti ddeewo birungi byayogera bituufu ddeewo omusajja wattu ng'akankana ng'akwatiddwa ekitengo yaddamu nti hiye ssebo k'omukulu w'essomero nti oke kale ssebo ddeewo tusaba otusomere mu bbaluwa gwe wawandiikidde birungi naffe tutegeere ku bubaka bwe wabadde omuweereza n'abasomesa muyina olugezigezi munsaasire ate ebbaluwa ddeewo yagiwandiikidde birungi yagiwandiikidde mmwe ddeewo mu kusoberwa okungi ng'atandika kusoma bbaluwa musajja wa Katonda naye wadde kyosiga yali munyiivu nnyo waliwo omulala anyiiga n'asinga ne ku kyosiga era n'aswakiira ono nga ye masita waliwo yanyiiga ennyo n'aswakira nga ye masita luliira era masita luliira tiyalinda naddeewo okumalayo bbaluwa gy'asoma n'asooka abuuka n'amupa cyoluyi nga bw'aboggerera waggulu nti sirika luliira ono edi luliira ono lwaki akubye ddeewo oluyi amangu ago omwana amupakiza oluyi mu bwangu n'amugamba sirika omuwandiisi atugambye nti taata wa birungi yali anyiize nnyo ni waliwe ya nyiga na asuka ye mkululira tiyalinda na deo kumala yobaruwa nasoka mocha amoru yi deo tuwala iliobu kaba ogule nzigu na ogusiru siru kwa mkuluwe suminote ha mkululira soko olinde amaleyo obakabwe obugambo bwali mu bbaluwa basonsomola nnyo abasomesa abaaliwo abamu ne batandika n'okuseka mu kimugunyu wabula waliwo omusomesa ataasobola kufuga nsekoze nga baamuyitanga Ticha Nancha eyali asomesa essomo ly'ebyafaayo mu ssomero eryo Nancha olwatulika n'aseka yalinga awadde bonna ekyanya nabo ne bakola ogwo mu mbeera yagwolekera abato ogwo egunyuma bwatyo n'omukulu w'essomero yeekanga naye ali mu kabinja k'abali abafa enseko bannanga akatabo kano katuwandiikirwa Ssempijja Jude ali ku noti musanvu noti musanvu kinana mutano nkaga nkaga musanvu sajja muyimbi yakawo omutwe kyosiga kyokungula lowoza wano tugenda tuka kunteekateeka y'omutwe gwa katabo 0 7 0 7 8 5 nkaga musanvu ye namba ya Ssempijja Jude mukubireko obutabo bwe buti naddala aba amasomero abakulu ba amasomero aba primary mwali badde mu bugula ne mbuteeka mu library abaana ne babusoma omwana nakuba mwaka fana nti kati singa yenze nze deewo nze birungi taata atudde mu ofiisi baleesa abasomesa deewe yampandiikidde akabaluwa alimu kukasoma bali mukuseka omwana akube kafana nyako bannange obutabo buno mubugule mulemererwa okubuulirira abaana temukyasobola mugulira akatabo kano kamuwenga ekibuni mugende tisoma akatabo ako lunaku lulamba kagweko nze nakawaako omwana muwala wange ne mugamba nsomera akatabo ako okankoleremu okafunze olugero olwo olufunze olumpandiikire ku mpapula ssatu era yabinfunziza bulungi mattu nkyabirina wabula abantu abataaseka yadde abataasekamu yadde yali mukulu kyosiga mukulu luliira bo baali basunguwavu byansusu luliira simanyi lulira obusungu obukye wabudobona nga deewa amaze okusoma ebbaluwa omukulu w'essomero yabuuza biruni nti nnyabo bagambye obiwulidde era bulijjo tubagamba tutya ku nsonga z'omukwano ko biruni nti sebo nange nalabye bulabi bbaluwa nnabadde sigenda kukkiriza ko mugunjuzi nti ye mukulu w'essomero bwe walabye ebbaluwa waliopyewa kokyosiga nti tewali gwe kyagambye ekyo ekiwala kyolaba kikaba mumpe n'omuggo nkibakubire wano nkitte k'omukulu w'essomero nti taata birungi kakkana mukulu w'essomero ng'abuuza Deewo nti sebo Deewo omutunzi wa paani nno gwe baliko kati okuze oyagala kuwasa Deewo tiyanyega mukulu w'essomero yasalawo abayizi bano babonerezebwe mu maaso g'abayizi bannaabwe bafuuke ekyokulabirako ekyo kyekimu ku kintu n'ekisembayo okulumya omuyizi w'essomero bw'atyo ng'ayita abayizi kwasembule olwatuuka mu maaso g'abayizi ng'ayanja nsonga era ng'asaba abasomesa ne taata wa birungi buli omu akwate kibooko atandika okugunjula bakasobeza bano. Mukulu w'essomero y'abaana bano teyabakuba. Obulanya bagamba nti akawungeezi nga badde ewaka bombiriri basooke bagendeko mu woofiisi ye ayina by'ayagala okwogerako nabo. Bwetyo Kibooko ng'etandika okunyooka. Kibooko eno eyanyooka enzijukiza. Enzijukiza Kimaanya Blessed Sacrament. Abasomesa abalala tebakuba nnyo baana bano. Ni Master Lulira yali ng'alina wapa mbu Master Lulira yali ng'alina wapangisa n'obusungu kubanga yakubadde ewa emiggo egitabalika ate bwe yatuuka ku birungi ng'amukuba alinga asiisiriza. Lulira mmutegedde nno. Kyosiga ye bombiririddewo ne muwala we yabakuba kyenkanyi. Era ebibonerezo olwaggwa Kyosiga ng'akwata liddaka n'abayizi nga bayingira bibiina byabwe. Wulira okuswala ate nno bombi baasomeranga mu kibiina kimu. Abayizi muwulira. Kawungeezi mbudde bw'okudda ewaka Deewo ne birungi baasinkana omukulu w'essomero mu kakkalabizo lye nga bwe yali abalagidde. Olwatuuka yabalaga obutebe batuule n'atandika okubalungamya. Mukulu w'essomero yatandika bw'ati: baana bange, baana bange, baana bange, lwaki mwerabira ekyabaleeta wano? Mbasaba mujjukire nti mwajja kusoma. Ate Abaganda baalugera dda nti abikka ebibiri tabojjerera. Tosobola kugattika mukwano na kusoma. Oba oli w'abayizi, bw'oba oyina omuyizi ng'owuliriza nga yeebase, mugamba nzuukuka awulira akatundu kano. Kale baana bange, mbasaba obwongo bwammwe bwonna mubumalire mu kusoma, kubanga nammwe mukimanyi ti Katonda ky'ayagala. Kati lwaki mwagala okunyiza Katonda waffe? Ebyo eby'omukwano muli bitandika mu kiseera ekituufu nga kituuse. Ekirala, mulowooze ku ssente z'abazadde bammwe ze banoonyeza mu bugubi. Ngezi n'ensangi kati enkyabaddayo naye maama tetuziraba. Musobole okusoma, bambi mubasaasira abazadde. Mbasaba mukole ekyabaleeta. Muwulidde baana bange? Kobbo nti yessebo tuwulidde. Oye nti kale mugende. Ne babeera bafuluma ekkakkalabizo lye, ekkakkalabizo ly'omukulu w'essomero. Mukulu w'essomero n'agamba Deewo nti, gwe Deewo sooka osigale, nina bye njagala okutuma. Deewo ng'asigala, mukulu w'essomero ng'amugamba nti, mwana wange Deewo, weegendereze, oli mwana munaku ate nga gwe mukulu ewaka. Maama wo gwe gw'atunuulidde. Sente olaba gye ziva. Lwaki tosooka ne weesonyiwa ensonga z'omukwano? Ebirungi biri mu maaso. Owulidde mwana wange? Ko Deewo nti yessebo. Ko omukulu w'essomero nti, kale genda. Mukulu w'essomero yasigala awulira ennaku olwa mutabani wa nnamwandu ono eyali atandise okusisinkana ebikemo, kyokka ng'ate mugezi ddala mu kibiina. Yalowoozaamu maama wa Deewo engeri gy'alafuubanamu ng'atambuza kabalagala mu musana ne mu nkuba, ne kimuluma nnyo. Wabula ye birungi teyamukwatako nnyo kuba kyali kimanyikiddwa mu ssomero wonna nti birungi yayonooneka dda. Anti abavuzi b'obupikipiki, abasazi b'enviiri, abakubi b'ebidongo mu kitundu, bonna yali yabaganzaganza dda. Kale nga kaakyama mamera. Abasomesa ne mwami n'omukulu w'essomero bali bageza akodo kubulira nokugunjula birungi nenga pamala bya mubulago bwe batyo ne basalawo okuva kumuwala wacho siga omwana asomanga owulira ebigambo bino kastoro owulira anti abasomesa bakuvuddeko manya anti gwe ebyo bibi atera kyali kiwanuzibwa mbu mubayizi b'essomero mbonga kiwulirwa mbu ne master lulira kahali kamereke era n'obukambo bwe yakozesa kuddeewo ng'awandiikidde birungi ebbaluwa bwali bukakasiza ddala olugambo olwo kale musajja watuddeewo okwagala okuganza birungi yali awalampa mwokya nnyama nakwereetera mitawaana

0: Mwampieja anteja katali. E asisiriza busisiriza.
1: Iya unu mwinyano kumutakete bulungi.
0: Na yate mkumaliriza wano batu gambye. Nti abasomesa omuwala ono birungi bali bamuvaako. Kubanga nerulira munyana kali kamereke. Wakitegeera. Aha. Kale, wanji.
2: Mulangira.
0: Wanji mama.
2: Yeah, wasuzete.
0: Banange nsibye bulungi ke nkufunye gwe ne bwennyinyuka.
2: Olutshadi ya centralize ya suwinja.
0: Muli mutya banange encha kutandika.
2: Ereza kutandika tetege sedda.
0: Mwe atege sedda bulungi. Lesson plan is our deda.
2: Eh,
0: abana tibatuka basoma. Tomwagadde.
2: Tomwagadde. Kazi mulangira.
0: Wanji.
2: Wanange wasumusezo noka ashiri bedda.
0: Mese ya mutala.
2: Mese ya mutala.
0: Mm.
2: Waliwo obutabo obumu obulaga ashiri bedda. Nibateka nga emese ya mutala.
0: Ako kama olugero olubalufu. Kuba olugero luno oluganda olulaba.
2: Nze mulangira.
0: Bwe lugwayo bwe luyina okugwayo nga toyongedde mu nnyukuta n'emu.
2: Nkufuye bulungi.
0: Kale so. Kale nyabo.
2: Kale nchake tutandike.
0: Encha baba mutandike tubagaliza olusomo olulungi. Naye abaana mbagulira obutabo buno bwe buti mubasomere.
2: Nabo gwena kunyabo jizirire mukufu.
0: Ngenda kujiddamu mujiwandike.
2: Kale so.
0: Tegeka wojiteka.
2: Nateke seo da.
0: Kale kale. Ateyanza teyanze ge namba yo muwandisi eri 0 musanvu 0
2: musanvu
0: wawulira
2: nkoyo
0: musanvu 0 musanvu
2: yes sir
0: chinana mutano
2: yes sir
0: nkaga
2: yes sir
0: nkaga musanvu
2: kaka
0: mmusa yese mpijia judi
2: kare seo
0: tuweyanza ege
2: shire shiru nja wawu yuza vona
0: kare kare tuweyanza ege mnu nja uliriza njaga nano kuduka chalu nakulwa saru wa mande kanda vono ye kagu ya ma wanji
3: wani mlaangina
0: sebo
3: Mwebale
0: kuuliriza.
3: Onoloja boda boda musai kwa chiri simuchida.
0: Muli mutia.
3: Tulibulu unji tuafi mime kapuwe fufu ya kendete.
0: Hae, wade mchida umekama katona wangenga mwawonye.
3: Nga mekuunye unye.
0: Ayayayayayayayayaya.
3: Yes, sir. Nae, nade na katu kabu inti katavo. Nanzo genda masimu. Nye, kanku, nye kumwani mulangiru na atristi mwela jeko huwela.
0: Nye, anziza.
3: Mwenga kuendi mkuliriza mganda wawo.
0: Webali nyo kuuliriza.
3: Mwale
0: sike. Tweyanza ege. Abo mchideyo naba tulabile. Nyinyo kana awe.
4: Abo luganda vita.
0: Bebi kuona gana. Gana
4: teviatika. Chitufu.
0: Iii.
4: Bebi kuona gana teviatika.
0: Nsi.
4: Kwa nukwela uraulito ni kamamu mkuchatatia wangu.
0: Ujachi kare tu kababa bigezeke koche yomo mulime bita bigezeko neto bikona ganya gwe bileke byo byekone byokka tebisobola kwatika nego bwe no bikwata no bikona ganya bijja kwatika wanji
2: yale komulandi
0: kare nyabo bambi ani ono
2: Sitendo
0: sinzidewa.
2: Mkaliwa wanenkoni.
0: Wanenkoni wafe kulubiri wa saba sanja kabaka. Wanji.
2: Wanji kwa kuweleza
0: hapo. Akatabu kawuli debulonji sitenda.
2: Akatabu kawuli debulonji.
0: Kaina cheka kujuki zao musomero. Ula mwesomero.
2: Kaina cheka kujuki.
0: mwe mwawandika ngo obubaluwa ne mbuteeka mu n'ebimuli
2: twawandika naye
0: batuyigiriza
2: ngo okuwandika ebituwa abalina batuyigiriza bwe tuzitendeka
0: tegenda okay
2: naye nze nvudde mabega nga nkuwuliriza
0: bambi si
2: n'akatabo kakabukuta
0: akakabukuta abatise ekitala bafa kitala
2: kata wa kirabo
0: mukwano
2: gwenga
0: zandaba akatabo ako bakayita abatise ekitala bafa kitala webale nnyo kugoberera n'obulala nno bukyajja myaka 25 jangu mu kibbiitu tusinkaneyo
2: kale taata
0: yee kale ab'enkoni batulabire nnyo mukyala sitenda ono Ian omuyizi ku St. Peter's Kisojo tukwagala nnyo Ian omusomo nga 25 timugwerabira ono kinene Ivan Mbuya Kampala nze nalyako kibuuka ezo n'ezo omuwala nga kwotadde kale nagambye mulangira bule kuweereza nze Muhammad Juko mbaddeko wano nga nzinzeeko nzizeeko leeti mukko kumpewo naye akatabo nkawuliddeko ewasemba n'enzijukira embooke ekisoso Muslim waabeerangayo musomesa Ashrafu wabula yatukubanga embooko ate nno kati mwattu uyu musomesa Ashrafu olabika omwebaza n'okumwebaza kuba ke kalembereza k'olina awaye wanji mwebale kuwuliriza era mbadde nkulese ani osinzidde wa ssebo weddira nnyonyi nyange oli muyanja abekyotera akakuba katuuse esebo
5: kakati omusajja oyo yanyiizizza
0: mukululiiro ono akunyiizizza nnyo n'omulabako motu nekati gyebali babi nnyo kale sebo esebo kale sebo kale sebo n'alimu omulungi ava mu ddiiro
6: nkole mpomye nalunga yagoye amayuuni nga nazina obulungi atira n'ava mu ddiiro kale eno naffe eyaleero katugikomekkerereze wano enkuluze y'olulimi oluganda tuddiŋŋane sande ejja obadde okuguka n'okubangulwa mu lulimi oluganda wano ku Radio Buddu rediyo y'omuntu wa bulijjo olw'empereza lumamyo olw'empereza lumamyo omutindo gwa pulogulaamu ezookya amayengo gonna tugwetisse kati emyaka 25 bweddu
7: ate nno kyaddala
6: Radio Buddu 25 rediyo y'omuntu wa bulijjo basooka kwebuuza nti ate Radio Buddu ereese ki awo bangi ne bagera ensango ekyo kivvulu awo kasaba looza kumanyiga nkyo n'obukambwe bwakyo bwe ne bakyeweera erinnya nti embaga efundikira omwaka abange embaga eyingidde mu kijaguzo gino mikolo ebiri mu gumu tugenda kubira mu mbaga efundikira omwaka mu kujaguza emyaka 25 egya Radio Buddu kino kyekibintu kya Radio Buddu 25 nga 13 December kulesson gardens ekijjabwu emimasaka kakana obuganda ne Uganda biguddemu nabe hati kasokedde bibaawo kino tekibangawo twakirama kuva lubereberye paka leero kati emyaka 25 kino tebalina kukikunyumiza abayimbi ab'enjawulo bamanyi mu ggwanga bakuyimba bacomedians bakusanyuse okosako sawundi lumamyo siteji makunala ebitala myamya okosako fireworks ngambe biro nga bitulika mu bbanga nga tujja kuza emyaka 25 abange geba sabo de banyaba mwebale kuuliza Radio Budu mwebale munonga
7: asante sana kusikiliza kwa Radio Budu
6: lukude gumewa kale no tukumembu utumba tuja kuzemia kabimu etane ja Radio Budu.

0: Hey, keep it to Charlie Diabudu at 25. Yoga.
1: Kuli kumacha kuli naku. Kuli kumacha.
2: Kuni inga.
3: Ame ni dovozi kama jusini ya MC Madi mkamita kwa kabaka. Good morning.
4: Yenze Jackie Petra, the dopest female DJ ni gana kapala masaka. Watufetu jita ni sepaka nya.
3: Mzee jaja mwemze ikama diwe swa kwa kamino staino zaka. Yo, fetu simbu de.
1: Program mziteka kumunkenke. Kuli kumacha. Program mzibu keda.
3: Mbambo kese Uganda mawakoze sabu. Na yenge chari kosese sichirala. Kwa mburu na bachara.
5: Oline kwa na jangu vende tewetaka kwa mburu.
3: Wetaga kusoka kunaza chogo.
5: Owe chogo.
3: Genda bagire tukugire. Yakamba yozona.
1: Kubira bipaka nyezo kumacha.
2: Kuli kumacha buli lunaku.
1: Tojisubwa.
3: Ano muwala mulungi kala alanga bakututeko autu, toyogera yogera nyo.
5: Nyo singano muwala bakulese autu, loji no liyokota ni ebitanda byao bikaba.
4: Biri mwebi ku.
5: Biri mwebi ku.
3: Mwebi ku babifuye.
1: Kila ngo tuninge program sankera. Kuli kumacha wan Radio Budu. Radio yomtu wabulijo. Miaka bimwe tane jepele za first class. Radio Budu 25. Radio yomtu wabulijo. Kwa mwuri za mwukubile simu. Nongaba nako nafe. Ebi mwukwe bibiota inza kwe davida. Mumia kabiri mwetano e jar radio budu. Katina wewe yunga kumugendo kuna kwa radio budu ungejabu semia kabiri mwetano. Okume simu tubudi ya kumichibio jukila. Erebi sebi kunyumila mumia kabiri mwetano e jar radio budu. Kale toka subwanga. Buliru naku. Okume kubalazo kutuka kuro kutano. Muprogram senukera. Da mixi. Nemuprogram chakaze. Wano kuradio budu. Radio yomu ntuwa abulijo.

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju manju kunju nsonda ku nsonda buli wamuba wulirizaffe Radio Budati 25 Radio y'omuntu wa bulijjo.

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju manju kunju nsonda ku nsonda buli wamuba wudiriza fe radio 25 radio yomuntu wa bulijjo.

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wamuba uliriza fe. Radio Budachi 25. Radio yomu ntuwa uli job.